0: ratu ma hlawe ratu mtasele mo go tshwetsa le go fela tshopolo tsone ke tsama go tsoka tsa tsenga sheno a ke le go ba ke bona go tsoka le bo robe ke ke tsaka sheno go tsoka hle tsenta ke fela ke go dumela dumela dumela lo ba go fa bolete go na re fika bona tsama pim go tsoka hle ke le borro ru a ke fa sui ke tsama go tsoka re be tsene se re ya borro bo ga ye dike tsama drive sham go tsoka ke le le ke nanga la tsoka tsela go tsoka hle a tsina ka le bitso ke DJ LT a re ke tsoka go tsoka hle ke tlo tsora mo nna tshwara ba sala go tswa tla re tsuwe ha ke bona son tso ba thama le wa bata wa bata wa bata a yena na go wena ba ke go wena ya ba suthu yena na he a go na ge khaba ka wena ga tsetsena na he ma medu wa ka a ke nka ya ha e swe metse ro ke nka ke be mo na mahetle mo na ja tsama ke nka ke be mo na ja tsama Tsotso bolete a 585 and 951 mo go tswa ga hletse go tsone di 585 and 951 mo go tswa ga hle a botswe ba tshu bogotsi a botswe ba tshu bogotsi ga hle ga bona go tsa mo go tswa ga hle ha o bulele mogotsi wa ka a di sa kopana maobane ga di tlo kopana ka sheko di tla kopana le ke tsena na mogotsi wa ka ha fela o ikemiseditse mmile o meka maoto mmata ha fela o ikemiseditse meka maoto ka wa haetse ka tshwanetso ntate a ga tla wa haetse ka tshwanetso mogotsi wa ka e tla ka boitelo ba tsatsile tshabalile dikelang ke re ka tlego haetse ka tshwanetso e tla ka boitelo ba tsatsile letsatsi tsola pele wa mogotsi wa ka tsola pele wa medu wa ka a nne no tsole mpile la o libima ha le re fela pele ke me rianti a o pele fela mo ga o tletse o pele fela mo ga o tletse o ntse tlo go bana mo video ke hle o ntse bula mahlo mo khotse na le batho ba lantelente mo khotse wa ka ha le batho ba lantelente mo khotse wa ka ya o tsela le wena empa ba sa o gate empa ba sa o gate ba medu wa ka ha ga ba lo ba tsela le mo khotse mo khotse tse tshwele ke mo khotse wa ka ha lo ba o tsietsa ha lo ba re mo khotse ka loka empa mara ba sa o rate re ha o furalla ba re Reman o ikora go bona e ke manyena pele ke khatse mo go tswa ka khatse khatse khatse khatse khatse tota ho di bua le mang a se batse go fela mo go tswa ka ba le mpela ha o tla o tsietsa ha o bana mo go tswa ka ba tse mpela ha o mo go tswa ka go tla o dia go tla tsiba ntho ngwe le ngwe le ka wetsa o philo mo go tswa ka e be bona ba dikwalang go tsiye ke tshwana mo go tswa ka hle ke go bona ka go tsiye mo go tswa ka ntse ba tsama ba ntse ba tsama mo na mo go tswa ka a le go batla di washu ba ba ka di imo go tswa ka e ka ga ba fitle dinga ke ngone mataka nga ke ke motse fela he mre na wa tsa motho mo lwantsha nyo a se motho fela mara go ga se motho fela o ba tsho mo go tswa ka ba ga ba kola ditsila ka tshe a go lela mo go tswa ka ho ke so ke ba bangata ba go lwantshang o mo ya go lwana mo go tswa ka ba ba go le ditsela ka tsha go lwana mo go tswa ka o tlo se bisa ka tlo le bona a go ga o go fela ba ka ba joetsa fela man o ba yesu tlo go la tsela tsa ha ka go lebelle ntwe tla o lebelle ntwe tla ka mo a tsa so bolaje a pa fet 5 and nan fa tlo go tswa hle o ke ke fela bona mo go tswa ka o shebe bona mo go tswa ka o sheba ha o sebetsa ko sheba ha o sebetsa mo go tswa ka phone ya u dia lwa le busy ne ha o sebetsa phone ya u lwa le busy e gile bona mo ha o spana phone ya u lwa le busy re bu jwetse ha ba phone le wena ba phone la munyetle ba ka ifumana go tswa ho wena stay focused Tsela sa bolete 585 finan 5 tokana mo tsaka ke bana motho ga mana tsamo go tsaka ba tsoba batho ke bana ba tsile ba ga tsela ka shelo mo go tswaka ha ba phone le wena ba phone la menyetla e ba ka itholang go tswa ho wena me ga le bitso DJLT a re ba kitse mo tswaka di motivate le elevate the nation mo go tswaka hle ha ba tsoba batho tsaka shelo mo go tswaka re bona ba hle ba tsoba le ka mo go tswaka hle zero sa bolete 585 nan 5 tokana go tswa dumela hle ke tsena na fela ka pele nyana mana mo go tswaka hle dumela
1: ke tsamo tsa go sengwa le tsatsi go bona se ba le tsatsi wena leto Monabus lady, ke re a ke le dumediseng tseo di bodi tsotlhe tsa lekwa f m le bana ba dikolo ka modimo ba seke tsea le bapalemise makhubu ba tsamaye be ba gotle ka mogabo gae ka keresete morena amen ke ntlobešhane ka zonten ospuba mane ya leboa.

0: Bra, good morning, sir. Good morning, Skim. Say,
1: Ha ke ha ke ka lo bona mogotswa ka motho a tshepa hale. Ha
0: qala ho bona ho motho a tshepa le bona boss lady. Ja le ke bona ka mme wa ka a tsasa letswele ka mahalakane. A bona ka motho ntle ke mona tshepa ha. Motho ke ntla solomela kubung. Ja ga mme o le mme wa ka. Tsasa letswele ka mahalakane. Ja bona ka motho a tshepa ha. A tsasa 85 and 531 dumela tshe khotso.
1: Good morning, Bitsimoto, the boss lady ka foo. Sa tsukile mwa go ba simana ke. Khana tsoge ba re tsiba ba ntle ba le kwa FM. Ne se na fisa zonke ke love you guys.
2: Boss lady, le 18. Tumela mbana besu. Ke le mo tsaka mo wa Jehova ke ke le wa o la utswa ka le tlo tswa ka mo wa hae gore ba le ke tlwaelo e ka le tlo bana le se gore ke le mo ditse le ba khale se ka o fara ba tsamo se ba le kwa FM ke ka le tlo ke le mo ditse ke le ka le rato le na le ha isale ke thabile ho ha ke le ka thola chance hore le nna ke ka o ke wa tsa pele le kwa FM e ke mo se ba di ba vale ka ka re tsoka o fela ha o ba ho jang ba di ba ka ka school village ka o fela bona ba ke ba tlo kgetha o kgetha go hlo ya ngwane so ke ba ka ka o fela ba di ba school village e ka lo ka bana beso e ya le ba le ka ke mo ha ke ke mo bona e ke le ka mo se ka mo lao e ke ka la go mo tsholo e se ka go mo tsholo ka re ke ba ka tswa ka munu ha o finyana go tswa ya tba le mosika le bua ka tsoma pa ya ke le bua tsa tsimo nati ba bae
1: dumela ka kapa ya FM dumela dumela o tsere ha le tsa tsi dumela e ke tso sa ka kapa mona lady bishop ya bishop as bishop putsane ke ha tso se ha le tsa tsi tso wa mona tso wa wa hula ka je ni ba no wa hula ke le happy as bishop putsa ne ka mo ka mkhelele ke le happy mwana ntate hule o hule le moyeng di mo au fetse otle so di hloka hula hle mwana ntate hula

0: ntse ba etse la ebe motho a nna e etsa pele manene a kena a ka etse tekolo botjha nthong ya hae a ka nna ha ebe etse a dilite a dilite a le dite a dilite molonong
1: o so no qalele o tsose o tsose o tsose re a bona hore ka nnete dintho tse ngata le batho ba bangata dintho tsa bona maphelong a bona dintho di a fetoha ka baka la hore ha ba etsa dintho hantle di fetoha ke taba ya hore ka nnete ka ntho ya hao e sale o etsa ka 2020 ka 2000 ha di-social media tsena di qala di tsa teng batho ba ntse ba o lata ka yona o tlela korao
0: o tsebeba
1: ina yo profile
0: ba na lo kena ka gadi mona ho ke a o kena maeno tjena o hlaego ya ke kopa thusa ntwe itseng tlo ka e chile eng e me ba tla ka tlepe sa 2015 ba re mamma o la tshola ke ntlo wa ke tjenana
1: ehe ke ona di ke tsona di tsoka tsa melo di tlokomela di tsoka tsa melo e ho di ela tsoko ka nnete ha re fitla re market ha re fitla re batla hore batho ba utlwisise hore business ya ka ke nna
0: eh
1: hona jwale le ha re bua mona ke fitle re bue dintho tse seng hantle ho tsana ha batho ba kopana le wena ba re ke ile re ke ena yena o di LTL
0: ke ena LTU moshimana seleng yo
1: ke ena yena yena o yena ke ena LTU o no ke o ntse le ke yena o ke ena ga gadi ha re men ja ke mo tsiba
0: yo yena yo a tibela ka la malifunga gadi yo
1: wa u wa u ke se tsoka mo go ga gadi wa ne wa ngema ke ka kgile jale e ba ga gadi a different e ba DJ e different go ba ha ba bona ba bona go ka nne ke motho ne ke motheke a se se tsang lena ke motho e leng hore ha a sha kae ka patai ka tsa maleng ke motho e leng hore ha ke eme ka pela batho ke le ho yena so ene le nna mona na o bua ka business ya hao ke dintho tse kgonang ho etsa hana ha o bona go fetse ba mo etsa jwang
0: e ya ga gae
1: Re tsebe hore ha re na le di-customer tsa rona in our business and then we grow ourselves as we would want to grow our business to grow. Ke hore e nngwe le e nngwe e o e etsang e o e beyang mane, your name is your brand. Ya wena mane.
0: Rakgadi Morumo ke lebile haholo rakgadi Morumo ke tshepa o dumela hlehlile ba ikutlwetse ga tsela ntho re di etse ka tsela le nnete le bophelo ka tla ene paetseng re be tlina ga yela ke kukule ka rakgadi o tsaba e bua ena rakgadi re duke metsi rakgadi
1: ke
0: kukule ka go tsaba o tsaba o bua rakgadi gore re duke metsi re duke metsi
1: ke bui ka ka ke tsamile ho ba o a tsuba ke nge sharp go bana ha o se tlile ha o se nyiki ha o se present ka bo a bona mo tsatsa business nya ke ga o bona ga khadi ta ke tla ka a tsile ka thoko e fika se mo le ba tsetse o bona ba tsetsa le tsela ba ya ha ba ka se aba ka mani
0: tse le malete
1: ba tsala ba ba ya ba ka mani ha ke ga le yo le ntshoko le yene ya o ka nne ka ba paleng ka metsi
0: ya ga ba paleng ka metsi ha ga se ka ba ga qetela fela re yana
1: e mme le mona tsa matsama
0: ga ga di murwa ke le bile a holo jale ga ga di mongwe ho motho ya batlang o hlile o mo hlahisetse tse ding tsa dintho ka o tswe e mong kana go tse ding ngwana ha bo wile strateng manene yena o setse ka tloma metse sala mo tsenana o mme batla gore information yena na a mo fe yona mo yona a ka o letsetsa kae
1: a ka letsetsa go 078
0: e
1: 918
0: ehe
1: 81
0: ehe
1: 02
0: 078
1: 918
0: 81 00 a rakgadi morungwe ke lebile mamidi ka le wena ha bolwa le ntho o batlang bekeng e tlang re tlo bua ka ona le rakgadi morungwe mona radiong o ka nna o romela fela rakgadi molaetsa mononong wa motsa rakgadi morungwe le ke kopa fa ile LT ke le bue ka ntho e itse di a ramoelile
1: ha di amele ile bokane go pola gore ntwe mo le mo re etsang e etsa gore re hlabollane re hlabolohe ke le go tshipe ke tshipe light e nana go gola ka ope e ya bona le tsamane
0: a ha di mo rungwa ke le bile a holo go sukutlwa sena sa gona sa mahla senyana bo philo mo re lo re a ha bo kamoso re matlafatsa bo philo
1: a e ke a le bo ha re ntse re ya ka yona yeno gore ka nnete re a ha bo kamoso ke matlafatsa bo philo
0: Thank you, Rakhadi. Thank you.
1: Bye bye.
0: Bye yo, Rakhadi. La Rakhadi a tsona tsena mogotse. O tsotlhwa wa magalo go ba le bogagadi. Go na ga le bona bogagadi mogongwe.

0: voilà qui DJ Zin, tu me reçois DJ Zinclair. Attends, moi DJ Zin, tu me reçois encore Frank Tone. Allez, on a maintenant, on a reçu Chobani White. Pas le faire à Babayi, loi, man. Babayi, loi. Aïe, ben voilà, qui a dit pas que mon Rotuaka. On va nous rouler avec un ami Rotuaka. Rabatibila. Ala ka taba tibila mo khotsuaka bana ba lona le rona le a tsama gantsana tswana ene ha o tsene mo gana modimo dipake mo khotsuaka a bona dira ge di sheba mahlong ga tsa ditse a tso sobele 5 nna tsa tlo go tsala le wifi mo tlo go tsamaya ke tsama go tsamaya re tsitse mo bidiwa ga tle ntse ga bona ga tsega tshelong go tsoga bana ba ma ride mo khotsuaka mme go nke e mo khotsuaka go tle jwa se tsitse ga tsitse ho re tsama ke ba go mela sala sala mo ya mabidiwa ga o tlo ikutlwa ga neng ba go tsola tsipe ga tsega tshelong go tsoga ga ho lo jwang ke ukulela mo ya ke bana lona ha ho lo jwang ha ho lo motho a dutsing ka license mo khotsuaka o ntse o license ya ha o e ganna spatchi mo nono tsa PDP le mara e lutse ga spatchi e bizi a gana gana ga tega ntaka ntleng go ntega ntaka ntlana di khoene ka manene jwale e tsama go tswa go ba metse sena sa le moya wana wana eso go tsebisa na le boss lady antse re tswaga ntse re tsela bala borona ka mona mogotsa go gane ba go tswaga tse difeng mme o tsa jwa mamedi wa ka ke ke tswaga tse tshwara dikelang ha ke tsebe ka sezulu mang ka sotuke ke tshokire ha nya ntse ka mong go kotwana mma yona ntse le di e boss lady mang ba le mang ka ngam panga ka njalo le mang ka ngam panga ka njalo
1: go khalmele ka go khalmele le go khalmele ka
0: go khona le mang ka ngam panga ka njalo
1: go khalmele ka luku fela
0: o khona o mpega ka njalo mogotsa ka maga ja o tshela ke thi ha nya ntse ka mong go kotwane mma yona antsa le teng ngwana so le kae
2: le kae wi
0: a re teng re teng
2: re teng
0: re a khuluma ke
2: a re kholomene ke bua
0: o re bua o ke ntse ke ya ga ta re kholoma tiba
2: a ke ha ni ntho company ya rona etswa natala mara a tshi ne ke bua
0: le ke tshile ha mpe ke re ha e bona tso e bela tsa ba ha ha go ke ga a khona o tla go tla mozulu wa heso ke tshile o se tla mosotho ka o ke tshotse mosotho
1: ka tshotse mozulu wa heso
0: ke tla o e ke ba taba ka ba ka gwa ka ke ke ka bona ka kwana eh bona se o tshwara tsene e finga la kashe
2: e ke kopa di bedisa ba ba bedi ha yemo ke ma bashimane a tsa male a osmeme my rights e teng batswadi my rights ya kenella ha ebe ha o so utlo ka my rights ke an e-hailing company motho a sa itse beng ha re bua ka Bolt and Uber o so tlo bua le ka my rights. My right ke ya motho a motho, that's why re le so proud ya ntate Alex Ndlovu. Ka jeko le nana re dikoloi tsa rona di a matha. Soweto, Pretoria, hohle monana. Mare jwanong, vale bathuhle, vale re nalala, re lla ka lona vale. Re sokola ka vale because batho ba vale nna ke go understand ba tswa di letla njotso re dikoloi tse o ka o fela tsa lona di a sebetsa mare. Di license tso go fela batho ba nang le tsona le na le msebetsi ke sokola di driver ke sokola di koloi vale batswadi tsa di tswa e ritlileng ke gawe vale tswang msebetsi msebetsi e mengata my rights ha re na di driver ha re na lex ke kopa le emeng ka maoto le tle le apply le ke ye le di koloi minyetle mengata e mengata haholo
0: jole ha ke apply a monono ke re ke la license fela monana ha ke apply na o tlo mfokolo itse mang ka yona
2: ho na le monyetla wa gore ntate ha o le driver o sina koloi wa gona go okene gena le dikoloi tse leng tsa rona but the way demand e leng ata ka teng ga sokola hona jwale and then that's where e ring my rights le wena kenya koloi ya hao and then o gone gore e tlo sebetsa mona and e minyetle mengata and le sinokonoko si singata mona haye mona so how about ho ba just a driver it's possible and then tlamela o bane le license le PDP and then ba tlo checka le di criminal record jwalo ka ofela but ntho e gologolo ko ha o ka bana le license wa bana le experience license experience kae but wa bana le experience a taba ingata and then ska lebala gona ge company ya le e gantsang e tlo ofan le petrol card ha re tlo re eng e etsang mamela ntho ngwe le ngwe ya hao e tlo ba mocheng o tlo bana le salary o bo fuwa le petrol card ka mona.
1: Talking about safety, ke dira o tla go magaitse ina le buyona self di koloi tsa teng na le camera sa ke.
2: Di na le camera.
1: Ke ya ho safety nana ya hore ha ke tlo tla ka koloi ya ka. Safety ya motho e ba ka kang mo ba le koloi ya ka tlo se na camera.

tsabeletso e na ya le kwa FM re ketika dilemo tse leshome le motse le motse gaso o tloa selemong sa 2014 na manje re a leboga momamedi kanka wena ha re letho re leboga le dikodi tsa rona hashtag 11

0: Yebo, yebo. Mwana mnyamanini mthwele ikosi yaholo ikosi ekaphela motho ekile ngalimala kore nasaki yourself a lot eyi-one fela. Okay, dingatanyana like bo di-environment mo sebetsang teng wa bona, and then ho sa exercise di-drinks tse re di nwang, ho sa clean-e mmele, skore like ho nwa bo misti wa bona, ya bojwala esiti dijo tse re di ja mane ke nnete, le ho sa ntshe metsi ka nako, pipa metsi jwalo jwalo, le nthwena ya ho balana mme a le matsatsi ya le matsa ntho ya le matsa e kotsi, bo ntate ba bang ba e bone kotsi, le disiki tse di-chronic le tsona di lematsa di-kidney, and then ha re nwe metsi enough, and ke maria o batlala metsi ya warm then re kgona go bona, se ka ba batla go tla nwa metsi a tswang pompong a bata o bone wa half glass, aa ma metsi a feleletseng hantle ka letsatsi, beya 2 liter jeke mono o bone o tlo nwa metsi a makae, mme le o exercise me wait I'm telling you lona in matter ki
1: hey Setswana ai o ka re bua ka nna hla ya ma helitina o le nje nje ke re la botlhano le fitlaneng hla ai ha khona ai motho o fumo beke le beke hla o yo yo bua ka nna hla. Oh, ke ano ka jo tone tamo yo hai kon ha hai marai ke tlhoke ke zame hle yo se se ke pele pole thank you
2: ke le bo ho lo mo ratwa wa ka mme di bikutwe tsa re beke le beke are nna le tsine mbeke le beke tsona ke go you are damaging your kidneys o senya di kidneys a hao. O ke nmelaetsa gore mo le setshwana sa radio o reng o leng mother of motivation o bua ka nna hae ke rata go iketsetsa tlheyo ke ya kula no matsoo a botlhoko I love you ke mme Merica Ion said phomola moratong o tla wa fela phomola o ye ka pele. Ga ke tla ke golang kgono wa ka o naya ka pelo a re palamela mo e phumula tsoko tsa sekopola pa se phumula gape eke theoela tlase o ye ka pelo a ke re wena o sa kgona o e ya ka pelo o tla wa iqenehele ona comeback hambile hambile. And wa tloa o hamba o so ka o qeta tse ding tsa dintho tse o ne o lokela o di etsa. Iqenehele, phomola. A tsa phomola. Phomola ha e bona le bokgoni batla motho a o thusang lapeng mo phomola. E ka nna re ha o thusa o bontse o ya ka pele ore hula mo phomola kgutlisetsa gobane jwale ha o le teng go tlo etsiwa ka tsela e o no batlile ka teng. Empa e sa le wena etsang o e ba supervisor o ke ne molaetsa gore ash mosebetsing ke coke ga ye ke tseye weekend ke jwala ko nzima ncanese a ke le utlweng mamedi a ke le utlweng ga ngwane wa bana metsi nix mela o tsebe metsi motlhanganoileng metsi ebile o utlwe ka o tshwerwe ke mala. Nwa metsi. You are damaging your kidneys. Di kidneys tsa o ke tsona tse o fang bophelo. Atch. O ke ne molaetsa gore ntatane a qetang ho bua ona sa ona sa utlwahale ke o mametse ke le Lethabong Lifestyle Estate Bush Lady. Ke leboha haholo. Ba re metsi ke ya go tlhapa. A tla re a itsheya mare e kotsi. Ga re nweng metsi. Metsi ke bophelo. A ke re utlwe ka mona.
3: Mela ke mo maimane jo 17 ke kopa tikete tse pedi ke sa jang gore ke kgone go di thola for mokelelo ba mokutlo o soro setse ka tse 5 ke sa jang gore ke di thole o gotlele go nna go simola tsa ona asombelief
2: mokelelo re ka sa solo tikete tse pedi di tsamaile o setse tharo re a kwala. Bana re batla dintho tse magete. Ke a o tshwara moratu. Re a kwala. Bana re batla dintho tse magete. Re shebile go be magete. Batho ba fitlile mpelo nako. Ba batla go utlwa ditaba. Go na ntse re monyako mane ra ke bona ntse re ingodisa. Mafumadi ha re tseng dintho tsa rona ka magedi go bona hale gore ka nnete-nnete o na mokete kwa mafumadi yazi ngiyawathanda amazulu ngiyawathanda amazulu athi umcimbi wabantu uyahlonishwa hlonishwa isikhathi hlonishwa mani ithimi yonke into iyahloni umcimbi wabantu uyahlonishwa. A re kwa. A o be hotle. Ke tlo tshwara mogato. A re tse pedi setse tse tharo. O ke ne molaetsa ka mona a ke rutlo re na mo mamedi o reng ka mona.
4: Ah, chama. Batsa, mixa batlo a ga. Go bona o bua ka nna ka dipidisi jo bo tsana. Le ha mo jona mo du tsentse ke batla mo tlhankela chemistry a lang ga tsela. Ka mo ke o e long ka tsi. Yo bo tsana. Batsa ke a mo pidisi ka ina. Tso le go tshika go bitsa no jo tsana a swapan. Ha ke mo bile la le mo ka go tsi tenki PDC. Ke opela mo ke ntse ke batla ntlha go nna o ke mo go nna no chemistry. So ke le bo re ke le tsa ngwana ka tso wa ka bo botse. Mo mathi.
5: Eh manis. Wa tso bua nnete. O ka etela gore ga ke re ke nwa metsi kutlwe ka yone mmala a ka a seya be ke sa sure metsi ke yone a ditshila kapo etsela eng gantse e le go bothata ebile o botlhakaya o le jalo
4: halala halala halala halala apela mosadi halala ao bomme ba emeng segeong segeleng wa ntate modimo yampele bo mme ba tshepileng tate modimo maemo a dumela ka pasa dumele ntse leng tate modimo ra leboa
2: mamedi horeng yane ya leshome le metsometsi ke a betse ke leboa golotlhe memanyaredi halala bo mme ba rapela mosadi halala mokete kwa satrata ai. O ke le molaetsa o re hi moratuwa le nna I'm guilty as charged go phumola next hle but metsi ke a wanwa a warm ka winter ha ke etse phoso ke re bo a holo hle mme mashasha ka moka Sasolbeck ditamati re baeti mo Sasolbeck ditamati multi-purpose mokete ko moholo mosadi o hantle

0: le o tsebang gore ga o ka founa nong wa re boemo ke bone ba ema segeong a ke re utlwe ka mone
1: tsene ke dumela wena ngwana e se ko dumedisitse ebile ko o tlhomphile ai a ko ba jwetse tlhe a ko ba jwetse batho ba ba beke le beke tsatsi le tsatsi ee dirime e jale nna setshwana nna wa tsa ke na le bothata ba tlhabula mona ke na letsi gote a e sebile a batang ee ga tsena maria ai a ketse ke nelela metsi thate mare ke bona matsatsing a na se ke kgona gore ke ne ke robale ka sekupu sa metsi se ka metlheng a tlhola le ga netse le tlhabula ke kgona go robala ka sekupu sa metsi gobane ka nako ane ke tlamehile go tsewa ko ntsha metsi ga ke gotla mone o batla ke nwe metsi wa e bone maria teng gae nna maria metsi a ntlola ke tsebe wae mare he tse ke paratisa gona ke nena tshwana mare bana ba dirimee a ko ba jwetsa ntle ba nwe metsi e se ntho ya everyday hai useletse kwa lepakaneng
2: yo ausi setshwana yo wa bua ka batho ba sa nweng metsi mo ke sebetsang teng ke sebetsa le bontate ga le manta fela ke di-energy drink tsena tsa mefuta ena kaofela ke ba jetsa metlhena ke reke le nweng metsi batho ntho tsena di tlong kodisa ai obuile la o ka thola la o ka thola sebodi saka la o ka thola
0: mametsi ga re nwe metsi o damaja utlwa mmethandi o exelesa a re o paining no o batla o roma bana ba lo mo rekela dipidisi wa di tseba wa tseba gore pidisi eo ga ka enwa e tlo o thudisa pain e mo tshwereng but damage e e tsagalang mo di-kidney yona le kwa dumela moratu
3: Happy
0: ngwane so ire ke bone nna ke lokisa jwang. Thank you mogato. Go thwe ka tshepiso ka moo ke a sesa ntate Banda ke a sesa tlene ke phoswa ke a lokela o sesa. Ka nneteng ka sesa ke tlisitse pheko e kale kale. Ae, ae. O ke ne molaetsa gore jo o tletshwane nna ke tšhakela metsi wes ka winter it's a no-no cause a woma gakene jole re etsa jwang gore motho a be phate ya repela mosadi e fosa gone go ya sa sole a moratuwa wa ka kena ga o na lona lebotho le o tsamayang le lona ga dintho di senye ore man go na le basadi ba nka ka buang le bona basadi ba nka buang le bona ba ka etsang dintho di etsagale re ka sa sole ka moqebelo ga re sa re ka di-9 re re ka moqebelo mothers day re ka kwana ka ditamating mokete ko o mogolo mosadi o hantle o ke ne molaetsa gore nna ke a wano a batla even le ka winter a warm a ntlhatsise ee ga e ba a kena le ga a bata a nwe mogatong gona re a batla chesa le jalo ke a habola ebile ke tshaba serame ga botlhoko mamedi re ntse re gatela pele tlhe o tle o nkinele matso metsing gorenyane ya 10:12 nna ke a betseng ka mona ka gasong ya ka tima ke e gathile ke a tshepa re se re tlo kopana moqebelo ntse ke le ka o etsa ntho tsa ka gore mpe re kopane moqebelo gobane jwale mosebetsi o mongata bomme ba lokela go tlhophisetswa ka magete.

0: Tanki ntate a re se patalo ke baahi. Se patalo ke baahi. Hei, ya utlwahala ntlha hae. Ha re tlotle ka mona teng. Hei. O spolena ke tsipa mona. Ke utlwe a re ke tsipa mona Vrugtegem. Ba tsipa le smart meter. Mamela, ke matsipa na mona. Le smart meter ba tsipa. Yo. Ai, jwale bathong. Hote bothata re bana ha re bothata gore ha re sebetse. Re setse le ma bothata re bana re ha re sebetse re setse le malapa. Re tla tswa. Re go tloga mona hey Polinski rona no re reka wa 2000. Yo motlakase wa 2000. A khona ma boxe. Ana a ikhona ma box ana a jamollo hleke a uskatso sekati ka phase 3 jole 2000 e benka nakwe kae a uskatso ya e tlamile e benka dikgodinyana ha re kutla ka mona teng ho teng a rutla maikutlo a tswala pele ntse maikutlo a hao 0164211439 akapa 0614009894 ke di number o ka di founelang di teng tsa WhatsApp ha di founele ho hang tsona ke 0785859531 o ka mamela hotle mo o leng teng o ka streamer le wena wa ntsha maikutlo a hao mamela ke na fela website ya rona or www.lekwafm.co.za o re fela midday report mo e tla wagela teng o utlwe mamela ditaba di felletse ka botlalo hotle mo o leng teng ha re rutlwe ka mona hore way forward ke feng re thusana jwang re etseng jwang ke mei mamela ke hona e qalang May sentse ba re mamelang di sentse re le tsebisa gore dimasepala tse 14 re ya letlela
1: lekaospolena na ke tlo buelela experience ke na le yona ya gaitsedi yaka e le gore e dula ha yona Jacqueville monana ba sebedisa di-smart meter o gafo it's so bad gore ntate ke motho a sebetsang mesebetsine ya bo di-shutdown seneng wa bitswa seneng a bitse ba lebana ba ithu mme ke motho mona ka tlong ba itholela di-350 o gafo mme o gafo to such extent ore ga o rekile 100 rand ka di-smart meter tse ntšha tse nka letsatsi le kore letsatsi le following day magareng a letsatsi e se re 18 ke aole ha o laeta TV o bolaeta aena o aena o gafo so nna ke tlore ha o bua radio sometimes o nane pele o seka re fela ga ba dikeng di-smart meter tseo re timeng re tla laeta di-eng re tla laeta dipaola re tla etsang o gafo mama naanela batho ba bang pele o bua ke buela gore no le batho ba sebetsa di-top positions ba lla ka smart meter ore ka mokgwa o tsamayang ka teng ha jaanong ga joa mo wa matshuo ba tlwa flat rate so wetho e le gore entate boma mona sa valley mona o na buile ka yona gore ga o reke flat rate kapo re patelele mabonese ka nakong yane ya pagetate yano gore kgwedi le kgwedi o etsa tsena o etsa tsena ko re shebisane because ga re phele maphelo a tshwanang ga re no phela maphelo a tshwanang se ka ga wena o kgona go bua ka radio kapo ka founu le onenang kao fela batho ba bangwe ba batho ba sa kgoneng go reka airtime ya 5 rand so nna ne ke re go gafo ga re bua ga re tlhokomeleng go na le batho ba ulang ka thata mme waka I'm so lucky ke wanna ke kgona go reka airtime nna ke kgona go reka airtime ke kgona go patela Wi-Fi ke lucky and Wi-Fi se sebedisa electricity go santle re sa kgone go founela re batla go bua le wena o na le tsena radio so ga re thusaneng re se ka re akaretsa gore ae ga ba kenyeditse tsena flat rate nne ya batlela meter box di ja batho tšhelete kanko a se gare batlo patela Eskom ga batla go patela Eskom but ga re utlwaneng ga re ba re thusaneng
2: dumela police ke dumela thapama letsatsi ona ngwana iša le baporota boti dingwe le mabomedi ba le kwa FM le ke le ratang tate wane a reng re yeng Eskom bathong ga o na le 50 rand o na le 100 rand go lo patala sekoloto sena re bangata gampe tšhelete e ka bangata gampe o patala sekoloto sa SK

0: ke bentsotso mehlano ka mora hore ena ya ya botselela ya no ke le bile JT ke le buile ya ha ona letho ona letho ha o sebetsa tshwantse ke no le hantle ma ha ona letho le lebe ona letho ya tshwantse ke no le hantle ha o se hantle ba utlo ra bona ka jone king ha mona tu etsa la jwang no tshwantse ke no le hantle mama di kudumedise letsatsing la ka jeno la laboratory ke tsatsi le leholo la merapela bontate ha re dumedisa re kgotsobele lena awara ke ra ba theletse ka mka ka laboratory kgotsobele ba theletse ka mka ka laboratory nna le bitso la ka ke phadima tsotetse mhlophisi ke RGB laboratory nako e rekuwe ha bohloko le teng senganyane batho ba rekile nako ao ba batla gore tsebisa re tshwereng taba tsa rona ke tsena banna jwale ke tshwere ba boiketlong funeral director St Tombstone ba re bontshe gore hua kae supe tsela re ya left kapo re ya right na ba tla re jwetsa gore re hantletle re ya kae ya left kapo right ba tla re jwetsa gore ee monna ka re ya right jwale bo mkhombindlela mkhombindlela ya bo mkhombindlela ba tla re jwetsa gore ee re ya right kapo re ya left ka mora moo he ba teng bana ba bokamoso ba teng le bona ba bokamoso ke re tlo utlwa pele ba bokamoso Dr Mofokeng o tla ba teng ke re tlo utlwa gore na ba re tshwaretseng Dr Mofokeng ha re tlo mona re ao Dr Mofokeng ngaka ra ona ke tsamaiswa ke bo nkgono le bontatemolo thokoza koko sandla phezu kwesinye ya tla fitlha le ena half past six mona a ntse a re sandla phezu kwesinye ka mora moo ba bokamoso ba teng mona ba tswa re bolelela gore ba tshwereng re ya go charity o sa ba kgona o pepso charity o sa ba kgona o pepso charity ka mora moo hao tla molola spanti wa o sa se tseba ke tsebe tla botsa ka tlo mona ba baholo ya gore spanti o keng ka mora mona ke a se tla molola he hao a qeta ka o pepso wa macharity ke tla molola spanti ei ke tshwere tsena tsa lepato mane ei batho ba na ba utlwi ma ye ba patang mo di undertaker dulang hantle mo le liketle mane ei ba sokodisa ai sokodisa batho bana wa bona gore o se ka sokodisa ko re o tlo reka nako ma ya wa bona gore o seke wa sokodisa tlo o tlo reka nako ntho engwe le ngwe o batlang o e tlhalosa o tla tlhalosa gantle gore waiting period ke nako e ka re sebetsa jena re etsa jena wa bona o rekile nako jale ga ntse o nka taba tsa o ka gosheletsaneng ka mane jale ga di se di sa tsamaye gantle rona re re nnye o baneng wetsa je mara o rekile nako gore re a mo jwetsa motho a rekileng nako gore he mone tletlebo ka tlaente ke ena lokisam ee ntse le tlaente ya rona monna go na le selelo ke sen lokisam le nna ke tlabe ke gopola gore o wena ga o rekile nako gore jejejeje monna ko lokise taba ke jala o sa reka nako mo ga re tsebe motho ona o rekileng mo rekiseditse eng kae le babedi ba bona tsa gosheletsaneng ga di batlei jale tshwanetse o reke nako mona o reke nako ore o mamele ore wena ore lepato lao le tjena le tjena le tjena e re ga o thelela re re monna to kwang gatiso ga o kee e re tjena le tjena le tjena jale tlaente ke ena ya lla ga o rekile nako re dula ka fatshe re ya boardroom ra boardroom jale ga o sa reka nako ga re na boardroom bakeng sa gao re re mona mare jale wena a ke re a re tsebe le buile jwang wena le tlaente mara ga o rekile nako re mona banna bana ba production ke le rentsetseng dikgatiso tsa rona mo re mamele monna ga o rekisa mone ko wena bua mo mamela no ore jale tlaent be dutsimo jale ga o sa reka nako ai kgone re nametsa setlhare taba a re nametsa setlhare taba ga o sa reka nako re mona rona a kry-a re tsebo mo rekiseditseng mara yo wa rona re ya ka boardroom le ena mona re ya ka boardroom ya tlaent dulang o re go etsala jwang a bue a bue a bue e na rekile nako ore ae nna ke sebetse jale ge mona di hule ka go fela gatiso tsena ge mamele go wena o rekisa goreng re mame tlaent ke re mamele re mamele re mamele ge mona thusa motho ya thusa motho ona ke yona sa le teng fumana wa thusagala mothoona jale ga o sa reka re nametsa setlhare bana re tsebe ke ne le qoqa le reng rena re tsebe letho le qoqile mara ga re tsebe rona re tlabe re sa tsebe gore le qoqile o fitlhela kae la reng taba tse ke di tshwereng he tsatsing la ka jeno se ka ba kgathatseng tshwere tsona he tsena tsa batho be bang lore e hla ba aba sibiletswa hantle ya tsa batho ba sa sibiletswang hantle e bana ya wa tsa bana kana kungwe na kwena ha ire e o tla 6 ke shebile phone ya ka ke letsetswa mona pelo ya ka utlwa bohloko ro thamadi gore bana motho e le hore ke moleko ba tla hore le nna ke bue ska Jesu ke re tloa ho nna Satan a ke tsini ka ka hangata ka mara 6 ke sheba phone ya ka ke bona ntse ipanya panya jwala ke re ba o ile a nyolwela thabi mona Jesu Satan re mang ka o fatsohle Jesu a re tloa ho nna Satan go bana ho ngodile ho thwe jwala ke tsebile nna pele ke kena tshwantse ke pele ke kena ke bula mike ke re Satan tloa ho nna a ke tlabe ke sa buile motho ke tlabe ke tibela moleko tsatsi le leng pele ke kena ke tlamehile ke re Satan tloa ho nna ya ke sa believe go bana jwala motho a tla re o a ke ha ke tshwara o tla ba bua ntate ne kere mara ke 6 ba tswe ke tsa show ka 6 ya tshwantse ke tibele moleko tshwantse ke tlamehile o tibele moleko ke kena fela mona ke phoso kena fela bule mike mona o sa bua le modimo tshwantse ke bue le le godimo pele ha ke utlwa moyanyana ke utlwa mona ke rapela ke re Satan tloa ho nna yes ke re tloa Satan ya tloa mantate ne ke yetsa ntwini bana ke tsatsi le leng le ha ke kena mo ke sheba mo phone ya ka ya panya panya ka mara sike kore bona hona je ke 12 minutes past 6 phone ke ne ya panya panya ke ya ka e personal sing ya magua phone e tshwantse ke concentrate yona ke yena landline ya mona le WhatsApp fela a ka se ya ka ke bile le yona di hour tse ka ofela jola hona je se ke tsa mosebetsi ya ho ya ka ke batla o ya ka ile nyaka ke batla eng ya manda ke tla e hlopha tabeng suka Satan king manda ha ke kena mo JT pila tswa mo ke ra re kwa le mahlo JT rape manda ha no tswa mo ke ke ba tswa ha no tswa nix ke ra kwa le mahlo re rape pila tswa JT ha ino tsa la ntwe ka rapella manda ka rapelela manda ha ntwe qetile jwa muti ke rapelele ha muliko o tibela go bana ntle ntle ke buile batho ke bua le moleko moleko wa o tibele o leleka moleko re tloa o nna Satan kwa ntle ntle Jesu yona sa tibele Satan like e le na tibe msiya na mo bolella so na tibela moleko na na moleka ka o ya manta pila tswa mo kgetsi go mama le na go grape ska etsa show sa rapela o tla ba le mathata jo ahle qetile taba ke qetile jwale ke ya rekisa he tshwantse ke rekise o fihlela ke tokena tabeng tsa rona ne ke re ke ilokise fela a ke ilokisitse ya hantle bele ke e betlile hantle tabaka hantle ya hantle hantle ya e nepahetse e dutse mo tshwantse e dule teng jwale re tlotla go bana ba Boiketlong Funeral Director St Tombstone ke ba sebetsang he ka tsena tsa mapato ke bona he ba tla re tswetsa gore na ditaba di tsamaya jwang ba tshwereng keng especially gobane ke a tseba gore ga o le motho a sebetsang ka tseo nenneng o kgona gore e re ke naane le di-client tsaka ke ba fa special 2 months 3 months jalo ba di etsa ntho tseo tse jalo re tlaa e be a dio ke motho a batlang buka o tla fumana buka a be le buka ya gae e nepagetse ntho tsa gae di loke yes o na le motho e mongwe a batlang gore ee nna a tseba ke na le tsena tsa sekgowa fela ke batla go ba le buka yaka ke tseba gore ena ke lepato fela e tla re bane ba sekgowa ga bampha tšhelete ke nke ke e latlhele ka mona ke bone ka e nngwe ke itse mabaka a mangwe e bophelo bo jalo e salang o lo etsa mabaka a mangwe tlhophise mabaka a mangwe o etse lena o etse lane ka nnete bophelo bo jalo ga o na ntho re tla itsa ga o na le lepato o na le di-policy tsa gago o le gantle o nka ena o e latlhela ka mo then e salang o etsa mabaka a mangwe e le fully expensive ma lefu no lefu le expensive ha o soka o kopana le taba ena gore ga o tlhaetswe ke lefu o spender haholo jwale gore o se ka spender tshwantse tse bonnete ba gore buka ya gago e dula e nepagetse ga bothata botlhaso o bitsa fela bana ba tlo o patela ebe ba o patela gantle gantle le ntle le tshitiso ntle le eng kapa eng ba kgona gore ba o patele sebetsi o tsamaya gantle bane jwale cash a re na yone cash ke ntho e seo go rona batho empa buka ya gago ga e le gantle e le moo dutse mo dintho di nepahetseng teng motho a nna le puyane ba e sebedisang ba re buka ya gago ga e lapsa ya etsa bonete gore buka ya gago ga e le gantle o enke o itlise ka mane ebe he ba o sebeletsa gantle ka nepo ga e sa lapsa a ba tla o sebeletsa ntle jale ke tlhalositse kere ka moraa 8 o'clock bana ba le mamele di undertaker le re thuse man le re thuse gore dintho tse tse re kopanang le tsona re ka diqoba jwang le re thuse taba ena se le beke le bekeng ya gore re kopane le mathata se le bekile ande ga ke tsebe gore lona jwale ka le na le dikgwebo tsena ga e le tshwenye na se le beke le beke jwale tshwanetse re lokiseng mana re lokiseng re tse bonnete ba gore ya loka re tlamehile re lokise bane jwale ga e ba beke le beke gore se re na le mathata tjena re kopana le ntho tjena re tlamehile re lokise re tlamehile re lokise bane ga re sa e lokise batho ba tlo dula ba na le mathata ke tlo ya ka mane polase tsena ke a di tseba bana ka makokong tshwanetse ke ka makokong e ka mora e dithata boteng ka makokong ka mane a ka makokong ke lebitso la sebaka se mo ke tlo ya teng ka makokong taba ke taba tsa ka makokong ka mane makokong e midval ne ya e midval ka makokong makokong e midval jwale ke mo re tlo ya teng ka mane ka makokong tshwanetse re etele ka mono bothata boteng ka mo ka makokong ei ya hai a banna ya hei ya no laboraro le molemo la dikarabo laboraro le molemo ha e le laboraro tjenao ke bontate fela ba etsang dintho tse ntle tsa gore ba rapelele malapa a bona ba rapelele malapa a bona laboraro fela e tsala laboraro fela taba ena jwale ao ke batla o tlamolola mona re kgonne ntho tsa rona di mathe ntho tsa rona di mathe di lokela ho matha mona e re ke ne ke hopotse fela mona gore allright kena right ke hopotse fela gore hai mona mo re leng teng hai mona ke kakae hopotsa fela
1: dikile di a nna dikakapa dikile di a nna megale ba etapele lefatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the valve
2: le kwa FM ba fethu 91.0 ba ka the heartbeat of the valve
3: raba bigetsa mfenral director sentlomepele ka tsa mapato e bile re o hlomela majwe ka magete o tla o bonyele fela ba 270 ka kgwedi ho diparense fapaneng o ka iphumanela lepato la maemo a hodimo ka joining fee e tlwang ho 220 mme waiting period ke dikgwedi tse tsiletseng fela e be tla re heha lefu le se le hlahile re o patela mofu wa gao ka boqatseke ka o tla ba o ikgethetse dipaneng tsa rona tse mmalwa gore na o ka tumela lepato la mofuta o jwang mme tsona ke tse kang plane ya zonke mo o ka kenyang batho ba leshomelemesemme dimme dilemo tsona ga di tshwenye tlo potlakehe o itlhaisa ka molaka head office ya rona e zone 10 industrial park kapoletsetse kantoro ya rona nomorong ya 0611003330 kapa go tsa mohala wa thekeng se reng 0837881620 kapa go 0791840017 we get the funeral directors we care in times of sorrows
0: ao ba tshojola ba re care in times of sorrow ah ngwana mme ba tshojwa
4: tate phadima
0: ao ngwana mme
4: tate phadima khotsa
0: ao pitse
4: bo hantle meipa
0: no ke hantle
4: nna ke hantle
0: no ba re care in times of sorrow
4: tate phadima we care in times of sorrow wa nkenya ha monate tate phadima wa nkenya ha monate tate phadima jale how do we care in times of sorrow ya ka ke a di bona ha se di fotse line ka nete di ngotse we care in times of sorrow
0: go tlo go otla maphio bula maphio
4: tate phadima ke mo be a holo ko o ko etela ka mane ka marangrang a boiketlong funeral directors BFD o ko shebe fela gore ka nnete boiketlong e etsang etsa dintho tse ntle tate Phadima e re go dumedisetsa tsenlena la ka sheno hle ke dumedise le mmamedi wa ena tshebeletso tshebeletso e kgolo ya le kwa FM 91.0 mmamedi wa ena tshebeletso ke a dumedisa hle ho hlohle mo mametseng o le teng dumedisa jalo ke thapelo ke maganelane tshebeletso ena ya hao ya le kwa FM buiketong funeral directors and tombstones ba sebeletsi wa tsa mapato tate Phadima ba ngodisitseng ba sebeletsi wa tsa mapato ba molaong tate Phadima re molaong re ngodisitswe re a comply ka mantswe mang tate Phadima rona re a tsetjwa jwale re le buiketong funeral directors and tombstones re sebetsa le lebitso la itlhalosa buiketong funeral directors and tombstones re sebetsa ka tsa mapato ha mmoho le di tombstones ntate Phadima ke batla ho bua le motho ya reng nna ha ke na tjhelete ya hore nka patala policy dintho tsena di a tura ke batla ho bua le motho ya reng nna ha ke na tjhelete ya hore nka reka lejwe majwana a tura buiketong funeral directors and tombstones ntate Phadima draining fee ya buiketong funeral directors and tombstones ke ha e fetowe ntate Phadima ke 200 ranta fela joining fee joining fee ya buiketlong funeral directors and tombstones ke 200 ranta ntate Phadima o sa kgathelletse gore o joina o le o kae buiketlong funeral directors and tombstones re re ha o joina ke 200 ranta fela o e patala ha nngwe ntate Phadima ha o e patale kgwedi le kgwedi ntumelele ke re buiketlong funeral directors and tombstones re re go wena re na le diplane tse fetafetanang o tla ikgathela o tla tswa o wena re na le plan A plan B plan C plan D plan E ha mmoho le ene re ebitsang ka gore ke zonke empa ntumelele mmamedi wa na tshebeletso ke re ha fela o na le dilemo tse leshome le metse robedi o na le tokelo ya o bula buka ya buiketlong funeral directors and tombstones ha fela ntate Phadima o na le dilemo tsa leshome le metse robedi o na le tokelo ya ho bula buka ya buiketlong funeral directors and tombstones mme ntate Phadima ntumelele ke re ho wena plane ya buiketlong funeral directors and tombstones re qala fela tjhelete re qalang ka yona re le buiketlong funeral directors and tombstones jwalo ka ha re tsho re joining fee ya rona ke 200 ranta mme ha re qala ntate Phadima re qala fela ka 175 ranta plane ya rona ha re qala mme re le buiketlong funeral directors and tombstones re re ho wena ntate Phadima mohlomong ho na le motho ya e leng hore o re tjhe nna ke ile ka bona buiketlong funeral directors and tombstones e sebeletsa batho ba bang kapa baahisane ba ka hantle nna ke kopa ho botsa hore ke joina jwang buiketlong funeral directors and tombstones ke tswa jwang ka mane mo ke ne ke joinile ka teng nna ha ke fitla ho lona buiketlong nna ke tlo bana le trial na tate Phadima ke kopa o e hatella ke kopa o e hatella ho mmamedi wa ena tshebeletso hore mmamedi re le buiketlong funeral directors and tombstones re re ho wena ha o tla o tloha ho ntate Phadima o tla ka buiketlong o tlo joina buiketlong o re tlela le buka ya hao moo o neng o patala teng motho ya mong ore buka ya ka ba isa kae ke batla o tseba hore hobaneng ke tlamehile o tla le buka ya ntate Phadima ka hare ho boiketlong re le boiketlong funeral directors and tombstones re batla ho sheba hore dikgwedi tse tsheletseng tse fetileng o ne ntse o patala hantle na
0: no tsamaya hantle na
4: ntate Phadima re batla ho sheba hore o ne ntse o tsamaya hantle ha fela o ne o tsamaya hantle dikgwedi tsene tse tsheletseng o re tletse buka ya hao re bone hore e boemong bo hantle o re tletse tjhelete ya joining fee o re tletse tjhelete ya kgwedi ya plan eo o batlang o e joina go tla tswa wena gore joina plan A kapa B kapa zonke ya plan eo o batlang ho e joina o re tlela ha mmoho le dipampiri tsa batho bao batlang ho ba kenya ke bua ka di-birth certificate le di-ID copy mme re re ho wena re le boiketlong funeral directors and tombstones re sentse go hlaba ka free trial ha re sa bona tate Phadima ha re sa nne ha re kwana le kwana
0: kore hona moo ha ke tsata o patala joining fee premium
4: yes
0: se se bolela hore
4: o covered
0: ha le tlo mpolella hore ya rona ke 3 months ke 6 months ke hantle
4: ntate Phadima ha e bana ho na le mothata o bolella taba tseno di nomoro ke tsena 083 788 1620 letsetsa dinomoro tseno re bana beso ke tshwere bothata ke tshwere bothata ke dinomoro tsa ntate Maleng di hetseno o mo bolelele gore ke ofising ya o kaekae ke Freistata kapa ke Vereeniging ke na le bothata ke bona ke tlile dintho tse felletseng empa ke se ke bolella dintho di hana o fela mme re re ho wena re le boiketlong funeral directors dinomoro ke tseno ke o file nomoro tseno ke o fileng tsona tate Phadima ke tsa 24/7 ha di kwalwe ha ona mohlang o tla fumana dikwetse tate Phadima re tswelle pele mmamedi wana tshebeletso ntumelle nna le wena re kene planning ena e re bitsang ka hore ke zonke Zonke ntate Phadima re cover batho ba leshome le metso e mmedi ka wena monga buka.
0: Alright.
4: Leshome le metso e mmedi ka wena monga buka. Ho bolela hore ka tlasa hao o na le batho ba 11. Mme ntate Phadima ntumelle hore re le boiketlong funeral directors and tombstones. Re re ho wena ho batho bana ba hao ba leshome le metso e mmedi ka wena monga buka. Re fana ka tsena tse latelang. Re fana ka heshe, family car, lekase, tente tse pedi e leng ya hae le mabitleng, mokoti, toilet, ditulo tse 50 le ditafole tse pedi. Re le boiketlong funeral directors and tombstones, re re ho wena re nka mofu ntate Phadima re mo felletsa ka serithi, o khavile mofu wa hao ka mona ka ho zonke. Mme ntate Phadima, e re ke re ho mo mamedi, ke batla ntumelle ke di wotle ke shebile nako ya ka kwano, ke di wotle ntate Phadima hodima hlooho. Re re haebane o na le potso kapa mohlomong o re ke le fumana kae boiketlong ke batla utlwa hore na ke le fumana kae dinomoro ke itse ke 083-788-1620 ke a dipheta 083-788-1620 kapa 1621 kapa 079-184-0017 079-184-0017 kapa o letsetse Officing 016-11-00-330 Kia di Peta 016-11-00-330 Kapa 016-11-00-331 Ne wana mamela na tsheletso ntumela ke re mi ketom funeral directors and tombstones gena le office ka mane ka Vanderbilt Park ha ofinyane le Midas office mane Vanderbilt Park ha ofinyane le Midas ne rena le office ka mane ka Sasolbeck ha ofinyane le banka e kgolo ya Absa ka mane ka Sasolbeck ha ofinyane le banka e kgolo ya Absa gena le office mono gena le office ka mane ka Pan Springs Mall ka ntle ho molo rena le office mono wana mamela na tsheletso mane pana le KFC mane ka ntle ho molo ka mane Pan Springs Renal Office Renal Office ka mana ka Heilbron ha ofinyane le Star Butchery ka mana ka Heilbron ha ofinyane le Star Butchery Renal Office mona mamedi wana tsebeletso Renal Office ka mona ka Mandela Square ka ha ri ka Mandela Square mamedi wana tsebeletso ha ofinyane le KFC mana Renal Office mona ka Mandela Square Renal Office ka mana ka Sharpeville ka hare ha ofinyane le boxa mono rena le office mamela na tsebeletso ka mona ka Sharpeville rena le office ka mona ka boxa rena le office ka mona ka fer yena geng ka straten sena sa Kruger rena le office ka mono wena mamela na tsebeletso ka mona ka fer yena geng ka straten sa Kruger no feta feta mono wena mamela na tsebeletso mantla rena le office ka mane ka Meyerton ha ofinyane le spa rena le office ka mona ka Meyerton rena le office ka mane ka zone 3 di shopontsa gale mane ntate Phadima Plat Clinic rena le office mono office ya boiketlong funeral directors and tombstones iteng me office ya rona e kholgolo e ka mane ka number 50 zone 10 industrial ka sebokeng ka moga Thabong ha ofinyane le diphofu mane ka moga Thabong ha ofinyane le diphofu office ya rona e kholwe ka mono number 50 zone 10 industrial ka mona ka sebokeng mme mamedi ana tsebeletsa mantla tsebeletsa le kwa FM 91.0 megahertz re le boiketlong funeral directors and tombstones re re hoena ha o sa joina boiketlong you will never come right You will never come right in Tata Phadima. Tata Phadima, you will never come right. Re tla bona dintho tsena tseo re di bonang tsena. Re ntse re di bona marangrang ho llwa ka tsona go utlwa batho ba lla ka di Undertaker. Hobane o joina ntho sa itsebeng. Boiketlong funeral directors and tombstones e teng le di-office tsa teng di teng Tata Phadima. Ke se fitlhe usane botho office ya boiketlong ha eyo. Ha e sa le eyo. E ne e le mona kaofela. E ne e le mona. Tata Phadima ke a o bolella ke re bona di-office boiketlong funeral directors and tombstones e teng ka kwano ho tlo dula. Re teng o tlo dula. Ha rata o re tlo ba le ya ntate boiketlong funeral directors and tombstones e teng ka hara kgutlo thare ya lekwa e teng ka hara Freestata e teng ka hara Afrika Borwa ntate Phadima re le boiketlong funeral directors ha hona moo re sa fitlheng teng
0: Yeah.
4: How na mo re sa fitleng teng?
0: Da ha saulam.
4: Tate Phadima re kena hohle.
0: Eh.
4: Ka ntle ho na ha ga kena. Tate Phadima, di no mo go la o qetela.
0: Eh.
4: 083 788 1620. 083 788 1620. Ntate Phadima, re le boiketlong funeral directors and tombstones re sentse re danke hangwe, danke habedi, danke hararo. Fitlela re kopana hape nakong etla.
0: Au. Ke lebile he ngwana mme o tswa ka mona ka boiketlong funeral director St Tombstone re ke bone le kodulo lane le ka lekanyolo wana e re ke montse ke tsitse
3: rra ba boiketlong funeral director St Tombstone pele ka tsa mapato e bile re o hlomela majwe ka magete o tla o bonyele fela ba 270 ka kgwedi ho dipare tse fapaneng o ka iphumanela lepato la maemo a hodimo ka join fee e tlwang ho 220 mme waiting period ke dikgwedi tse tsheletseng fela e be tla re ha lefu le se le hlahile re o patela mofu wa hao ka boqatseke ka o tla ba o ikgethetse dipolaneng tsa rona tse mmalwa hore na o ka tumela lepato la mofuta o jwang mme tsona ke tse kang plan ya zonke moo o ka kenyang batho ba 14 mme dilemo tsona ha di tshwenye o tla o potlake he o itlhaisa ka mona ka head office ya rona e zone 10 industrial park ka poletsetse kantoro ya rona nomorong ya 06 110 0330 kapa ho tsa mohala wa thekeng se reng 083 788 1620 kapa ho 079 184 0017. We get the funeral directors, we care in times of sorrows. Dr. Mofoka o na le sehlahiswa sa hae le sediba sa bophelo se fumaneha dikhemising tse teng ka kwano ka re go tla tharo ya lekwa sediba sa bophelo ka tlhapa ka sona wa foka ka sona o ba wa senwa dihlahiswa tse ding ke tse etsang kgatlhaso kgatlha phetso ya William Jelly kgatlha body butter le kgatlha e bophelo ikopanye le Dr. Mofokeng Sebokeng zone 13 number 2998 Kunata Street nomoro tsa hae tsa mahala e ba batla mokgwaya ke tse reng 0798 299 2803 kapo 0782170116 ka bala mofumana mararang ya dikgokano tsa setšhaba TikTok ho @dr.mofokeng.
0: Ai wa bana ka diwata di latelana banna e bana ba etsang di-otokeng ke di-musical show ba re ntho ke back to back e bomandla mona yo batho ba mmino jwale ke kenya doctor mona ha wa utlwa ka mokenya ka lekudu jale ra rekisa bana ha o rekisa show e rekisa a ngwane swe hlwahlwa mana tshebeletso ya tsamaya ha o tshwere di-product o tsebe mane ba re nao ya lekwa etsa mo reka nako lekwa mane ba ke ikutlwe ba bua mona ao tsebe jwale ntho dihlwahlwa jale ke bulela Dr. Mofokeng sa le teng kwano motho wa bonkgono le bontatemolo motho ya reng e sandla phezuke senye thokoza thokoza thokoza ba dumedisa o motshware ka letsoa doctor
5: a ke leboe motlhompe bua ka ke leboe bamamedi ba lekwa FM ke leboe nako enana go thwe go ka gebe le nako e bentse re kgona go re bue re qokeje ke ka mohau wa modimo le bonkgono le bontatemolo gobane ga ne se ka thato ya bona go qetele o go utlwile empa ka mau a bona ke monana re teng gape molemong wa batho botlhe ba sa tsebeng e ba buang le ena ke Dr. Mofokeng. Dr. Mofokeng ke ngaka ya setso e thwasitseng ngwana mmamedi wa ka e fetleletsweng mme e sa itsamaiseng e tsamaisiwang ke bonkgono le bontatemolo e ba nneo e nana a e fuweng gore a be le yona mamela ntate Phadimi ga ke tloge ke e fuwe ke bonkgono le bontatemolo empa ke tloge ke e fuwe ke modimo gobane tlhaong ya ka ke hlaya seo ke hlaya jwalo e le gobane ntate modimo a ne a tseba gona o mfile eng go tla lefatsheng mme ke mogona ke reng gore o be le neo o tseba neo eno ke tlhaong ya gago o e fuwe ke modimo wa go wena o ya lefatsheng mosebetsi wa o tla bo e le onana ke mokgona go thweng ngwana e molemo o tlaya a fupire mme o fupire neo yotlhe ya gae mme re qetelela re bua tjena kapo ke bua tjena gobane ba bangwe be ba dineo tsa bona tse nne ba di fupire di qetelela di senya di senyega o se o le mogolo o se o tlaile empa ba di bone go tloa tlhaong ya gore ena o fupire ntho itseng ena o na le maatla a makana ena lehlonono la gae ke lena ke lena ke lenana empa ne ne lehlonono le lao le qetelele le senyeya kapo le fela kapo le se se sa atle kapo se le sa o tse o le molemo ke mogona o tlo ukwa lentswe la Dr. Mofokeng le bua hobane le qetella le bua hobane le batla bona bano be bang mahlonono a bona a qetella a senyea fela kapo a lahle fela a sa batswe le molemo empa ba ne ba fuwe
0: au Dr. Honali batho ba bang kutle memong are ngwaneso umfetwetse una si tsena se le motho a itshwereng ka tsela ye nngwe e bang le ra utswa ya mntsi dintho tse tse jwalo di a itswa ka nako ngwe fumana hore ke kutle batho ba re ei ngwana ona ka re ba mosentse man jwale a kere o itse motho o tswala santsana le hona but ha ba ka bona ei motho na le hlonono la ka po sa se tshwereng ho ka etsahala hore a fetuwe fela ebe re ne re ipotse ka ofe rere a man motho ona na a se tsene
5: ntate padimetaba e o e buang e qala gona mo mo ke tlhalosang ke re motho e molemong o tlae a fuwe ka letsogo la gae empa e be dintho tsa diqetela di senya se di sa motswe le molemo lebaka le tlae gona mono gore ba bone mo a yang teng ka bophelo ntate padime o le mme o le ntate le bele ha ngwana ngwaneno o tlae a fuwe ene kana go nna mohlolo molone ha sa le re hlopheile ka bolentse ga nte ngwane no nke yena a tlo tlosa mono ka pa tlo lentsa mono bo fumeng mme ba tla be sentse ba mmone ngwane no hantsa a a hola a etsa ga etsa ke mane bo ba mosinya ndeng go a qetelle a sa tlotla a sa tlo phetisa se ba modimo o mo file sona re a tlotla a sietsa ka ga lelapa mamela nda dipadimi ke qadile pele ke bua ka ntate modimo ke tlo go tla ke ka go bong gone le bontate molo go rone ba be bang ba thwasitse bana le neo le moya ke mo gona ne ke neo ore ke neo moya o mong o tlo ditumela dingata mme tsotlhe di fapane pa moya ona o mong lebaka la teng ke la gore bong gone le bontate molo ha ona motlang o tla re o bona modimo kapo go modimo o re tsena ho wena ba romela bonkgono le bontate mogolo go batho ba moya gore batho ba moya ba kgone gore ba be le dipono ba kgone gore ba bone ba kgone gore ba bangwe ba re ba lora okay e ntse ne paetse ga ena bothata empa goko o be le pono la o ka ba moruti wa ba moprofeta kapo o ba etsang empa pono gore o be le pono o e tlisetswa ke mang ke mang a buang le wena ka nako yotlhe ke mang a gaufinyana le wena ke mang o mo bonang ka nako yotlhe o tlo bonang kgono ore ntatemolo ke bona ba o tsamaisang
0: ba o fa ditaba
5: ke bona ba tlo o fa ditaba ntate phadime go ntho engwe le ngwao e tle kgone go e atle e tsamaya ntle empa re fetola bonkgone le bontatemolo manyelo ke bagolo ke batho ba re tsamaisang ka semoyeng be bang ga se batho ba re phelang le bona mongwe nana lefatsheng le ka kwano ba phela mo ba phelang teng lefatsheng la le kankane mme a ke tsho yone ntate phadime ke re o mo mamedi e bang o qala go mamela Dr. Mofokeng tsatsi la kajeno jalo ka ke tlhalose ka re Dr. Mofokeng ke ngaka ya setso e thwasitseng e sa itsamaiseng e tsamaiswang ke bonkgono le bontatemogolo o a tlatlhoba nna o fitlha o nna ntate phadime ke re a ke batle o njwetse na o tshwerwe ke tlhoo kapo o tshwerwe ke meno kapo ke letheka kapo ke maoto na ke batla nna o tlele 110 rand mme a o tlile le 110 rand ke kgone gore ke kgumame mane ke tseba go jwetsa mahloko o o nang le one ke tseba go jwetsa gona ke eng e bang e eme bophelo ba gao pele ke tseba go jwetsa gona bothata gore o qetelela e banene mohlolomeng ga o be le bana na ke bofeng bothata ba gore ebe o qetelela o sabe le mosebetsi mare o ile sekolong ba o rutile ba ntse e gotlela mane nka bua le bosibu ka o fela nna so lebaka la teng e abe le gona mono gore o tlamea otle o tlotla o sheba kopana le Dr. Mofokeng a tlatsebo fa dintlha ka o fela a o rarolole le mathata a gagwe mathata wa tlatsebo gore a loke motho e mong le mong ga ona motho e bang modimo wa gae o mo file gore a sotlhe kapo a phele ka thata empa satane o teng o a phela ena ke ena a setisang tsotlhe gore o qetelele o sa loke kapo ntho tsa o di sa be gantle satane re phela dina kere ke motho obane satane ke motho le a phela gago bohlokwa ba teng ke ba gore kopana le Dr. Mofokeng mme a tla tseba gore a o rarolele mathata a gago gona gobaneng o dula o kula o kena sepetlele o sa tswe o tswa o a kena o a tswa maara ga o fole
0: Doctor batho ba bangwe o fumana bothata boqala bo le bonyane utlwe motho a reno mane tla loka ntho ena ga ntse ya ntho ena se le golo ga a sa kgona o e laola a go buile batho ba jole o na le motho mong a tsebang gore mana bothata boteng mara o inka le ntho nyane fela o ra manase
5: wa tseba ntate phadimetabe o e buang ko ga ke tsebe motlholomo ke modimo a buang le wena kapo ke bokgone le bontatemolo mara go bua nnete ke nnete e jalo ene qetelong ya qetello e imetsa rone nka re e imetsa nna gobane gale a bone gale a ntse a utlwe a ntse a bone empa go bothata gore a phame ore a tle a etseng o tla o nna a se a hlole nna ke tlamela ke qoqolole mane mo leng bima empa nna ke re ka maatla a modimo le bogone le bontatemone o tla phama obane ga ke itsamaise ke tlo e bona o tloa qalona ntho e qadile kae go fitlhelela mono mo a teng le ga a diegile go tla ke tla mo thusa bobane bonkgone le bontatemolo ba tla be ba bone na bothata bo nonona ke bofe nna bo qadile kae mme bo tlameya bo felele kae
0: ya mamedi ke na le Dr Mofokeng re a tseba gore batho ba na le mathata a fapaneng batho ba feisana le dintho tse fapafapaneng ba bang ore o a kenya ka mona mosebetsi ore o etsang hei motho e mongwe a ba re mara banna kapo go gana kae kore o sa batla go iprofita doctor kapo banna ka nna go etsalang o tla thola ntlha hai yena ha iprofita yena o tla e thola are kapo banna ke eng ka nna ebe go gana kae ka nna a kere ga bona gore kare itlhe briki botswe re tshwanetse a brikolole a bone doctor kapo a ka kgona go bona taba tsa gae
5: a keke wa wa bona fela empa ga o bona gore dintho ga di tsamaya ntle o lekile wa ya godimo wa ya tlase wa etsa o qetelela o eme fela gore jela ke sa tseba ke rena o e tsalang aa tharolola sego o ipolang go na le ba ba atlage nna ne se ke kgetha go ke ipola bona ga ke tsebe na ke phelela eng ke bona fela ntse ke phela mare ke ngwetse a re teng for rarolola mathata a nonong ema ka maoto wena mmamedi wa ka ge tseba go tla o thusa ke itse ka ga lelapa la gago ka ga mosebetsi wa gago kgwebong ya gago mmeleng wa gago ge go ngwetse gone gore ge tlotla ge fana ka tharololo ge to thusa ke itsea ke itsamaisa yona mmamedi ka ke tsamaisiwa ke bokgone le bontatemolo mme batla go fatse o tletse bang di tlamego o be tsona mme bophelo bo tla ba teng tharololo e tlo ba teng bophelong ba gago go tsotlhetse bang di o imetse seka tsa kgetho tse sa lokang a kotswe o ko bone na o ka thola thuso jwang kopana le Dr Mofokeng
0: Doctor ke la utlwa ke kgola ke selemo sena ga se tsala go na le bomme ba bile ba letsa ba paka gore ye wa tsebane se ke sa golo ke tla fumana lesea ya e tsala gore go mme le ntate ke bana ba nyalane ebe go bana le ntho e tlameng ya e tsala doctor ya e tsala kapo o etswa ke
5: motlhompe waka e ya e tsala ke nnete ya e tsala ga ke tlalosa nna ke mogo ke re nako ya ka ke bone obane ke a tlhalosa mpa ke batla momamedi a utlwisitse ke ntho e e tsala ntate phadime ena e e tsala ka mabaka and-e a fapaneng a sa tshwaneng mme ya e tsala go tholore o thola mofumagadi and-e wa mogata and-e le utlwana gagolo maare ga a sa fitlhe ka tlong ga le seya le tlamea le beteng ga le sa batene seya mabaka a teng a fapane o tlo thola gore ke mo gona ke kgothaletse batho ba bangata gore ga e ba wena mmamedi wa ka o thola gore ga o be le bana ga o be le masea se ka tla o le mong o le mme kapo o le mong o le ntate tlonle le babedi mme tle ke tsebe o sheba gona ke mang e bang o na le bothata kapo o tlangwetse mang maare gangata go senywa bomme go senywa bomme ka lebaka la gobane ntho e e ntsweng gore bana seke ba ba teng kobane ba ne ba sa batle ga mme a ka utlwana le modino kapo a ka gaga lelapa le ntatono and-e ntate a banka qeto ya ya gore a nna ke tla tswa ke ye ka ntle ba senya legato lwane ba senya kutlwano yane e bang ba ne ba na le yona lethabola le ne ba na le lona le ya fela bomme ba bangata le bontate ba bangata ba ne ba na le mathabo a mangata

0: mone letho man but bana ka re ba mfata dikgwebo di atiswa dikgwebo hantle e fumane motho re ke a tswa mara ei ikare ke na le go idea o ka re ke sebeletsa morao mara bana ba plaka ei ai ke a bona o ga
1: le baga go bana ba itluse bana mamela ndate padim ha ka sheba dikgwebo ho tle mo di dindi ha o tloetsa kgwebo ya hao mo o yemeng wena o le mong
0: ai
1: le baba ngata mo ha le baba e molemo o ikemetse monono go bohlokwa go o tise kgwebo ya hao go bane wena ya pele itukise wena ha o bua le motho a utlwa ha o bua ha o sheba a o thabela o mogahle a batla ho kwa puya hao a thabela le ntho tsa hao mpa ha o sa etsa jwalo mamela ba tlo feta le ga ke sa ntho tshwanang banka e tshwanang le eo di di price di tshwana ha e le jwalo o tsebe hore wena ke wena o sa itsebe na ke wena mang o ya kae o tswa kae ba ne ba itlose so itlole le wena go ntho engwe lengwe o tletse bogo e be hantle ntate Phadimi ga ka ba etsa jwalo kgwebetsenyane di tla gola di tla phama ga o phame fela gona jwale le mesebetsing e molo e ya mosebetsing wa utlwa o tlo qetelela o tebelwa mosebetsing kapo o tshwauwa diphoso tse bankeng e setsa gago kapo o sa di etsa le magoa wa qetelela a o tshekela mosebetsi wa go fela ka lebaka la go wena o ya o le fela batho ba ka fela ba ya mosebetsing le bonang ba theoela o seng ba etsang ba tseba ba tshepile eng wena o tshepileng ga o ka go tshepile modimo fela ke mane mo kereng o tsebe gore nna ke sebetsa ka modimo le tsotlhe tse ntsweng ke modimo jwale etsa gore ga o tlhoa gae duka metsi ya gago itukise nka re na le sediba sa bophelo ke na le tse ngata tse bang ke a tseba gore ga o ka di tshepa o tshepile modimo a di tlo etsa ntho tsa go tsotlhe di be hantle
0: ai doctor ebile ga o qala ka sediba sa bophelo modimo mongwe re ke tšhalata mane ga ke na nako mara ke tla bona ga ke ya lefing na disebediswa tsa doctor Mofokeng ke a di sebedisa le ya ke soka ke tlhatlhoba go hang nka itholola ke a fitlha motlho mongwe bo foranage mo ke fete nka kena pharmacy ka itholola diba sa bophelo mara ke soe go doctor nka nna ka ithekela tsone
1: ke kopa o ya gaba ka bogutshwanyane ee ya ntate Phadimi momamedia le ga o sotle ga qeta ntate Phadimi re tle ko jotse molemo wa di-product tse tsa doctor Mofokeng molemo wa teng ke mane ne mo e bang o tlaya mane mo o tlo thola gore batho ba bangata ba gateletse ba batla go kopana le doctor Mofokeng ga le batho ba dula ba mmametse empa ga ba kgone gore ba fitlhe ba bangwe ke ka taba ya wena mosebetsi empa se ba ka se etsang kore e ya chemisting e gaufinyana le wena pharmacyng e gaufinyana le wena tsotlhe tse bangwe tlo di bua ka tsone ithekele sediba sa bophelo kapo gatlha soupu kapo gatlha body butter o di sebedise di tlo rarolola dintho tsa gago di tlo etsa gore o be le bophelo ka ga lelapa la gago mosebetsing wago o kgone go lebe antle le ga bone ntse o batla kopana le doctor Mofokeng o sa kopane le ena ga o kata di sebedisa o itheketse tsona mo o tla phama obane o tla bo se o tlositse nthwane e ntse o gateleletse batho ba ba ngata ba lakatsa ba batla empa o na le ntho ba gatelelang gore a nna re ke tlaya ke tlaya ke tlaya nthwane e be moqede
0: ka matsamang sena se bolela gore ditlhaiswa o ka ithekela mo o leng gaufinyang di-pharmacing tse etse bangwe le gore di tshwara ditlhaiswa tsa doctor Mofokeng o kaya mono
1: wa ithekela tsona o soka ba o ya go doctor Mofokeng o se o tlatlhobe o kaya wa ithekela tsona wa di sebedisa mme ditlo o ka qetela gore ai ga ke sa ile go doctor Mofokeng gobane ntho e ne ke e batla kapo e ne ke batla go ela bone ke e ya etsagala jwale ke gaete ke sa batlang gobane di nlokisitse gobane ntho o tla ela mo le tsona dewe di entsweng ka teng di etseditse gore di lokise bophelo ba gago le tsela tsa gago mahlonono gago meya e mebe e tlhoo e fele
0: ya mamedi ke tsona tseno he ga o le motho ya sebetsang o sena nako o utlwa mara o lakatsa o fitlha thola ditlhaiswa tseno o di sebedise gagolo ya pele ke kutlwa a bua ka yona ke diba sa bophedi ke kutlwa qala ka yone
1: powerful maatla a moon
0: ke kutlwa qala ka sediba sa bophedi
1: sediba sa bophelo nna di Phadimi ko gobane ke se sebedisitse pele nna ke so tsebe gore nka thwasa kapo ke na le moya ke ne ke le ngwana ke ne ke nyogoe gagolo ke le nageng kwane ya ba ke nyogoa golo ga ke re ke bona motshwetshwenyana mono ke fata mono ane ke fata monenong a nyolo wa metsi ke la ka anwa metsi gwa re e tlo ka ba gantle ne se ke rata ho ya mono maga ne le ka bongwana ne.

0: ikela fela empa elang ka mora hore ebe ke ya thwasa ke ba le neo ya ba bong khone le bonta demolo ko hona ba mpuntsang dingata ntse tse bang ke la ka di bona pele nna ke ba le neo mara ke ne ke sa tsebe le batswadi ba ne ba sa tsebe fela ne ke ba jwetsa fela ne ke sa tsebe ka ofela gobane ke nna a moholo lapeng ke nna a moholo le ka moyeng ka ofela ne ba e hanne nna ke la ka tlhaka ba mpeya mo ba mpeyang teng nne sediba sa bophelo ntate Phadime gobane ke dula ke bua ka sediba sa bophelo je ko gobane ke mona ke ka sona mme se mfodisitse se qadile go fodisa nna pele sa fodisa batho ba ka tlong pele ne se ke ba gelela metsi yanong mo ke re yo metsi yana monata ke fitlha kae ba nwa ga se ke thwasitse ya ba ba fitlha mo gone ba re aa o a gopola sediba sele ba re ya mono empa ga o se o ya moo o se o ya ka kentlele jwale o ya ka kentlele o gantse ke kentlele e be jwale o bua le gona metsi ano o tsebe o aga ba re gotlhe kae le kae mo o yang teng o tsamaye o tshwere ne ke tsamaya ka sekupu kupu seno ne motho e molemo e bang o ne ke bua le ena kapa o na le mathata ne ke mo fa fela ntho e nnyane sekwaele ona fela o ne a fola ke mogo ke dulang ke bua ka sona gobane se tloa gole empa gore se qetele se fitlha bathong gona jale kao fela se qetela se fitlha bathong ka lebaka la gore bonkgone le bontate mo lebare ka nneto batho ba se fumanang go fumana fela batho ba bang ga ba tlile go nna ba tlo tlhatlhoba kapo se ba tlo lata treatmente tsa bone ko gona ba tholang sediba sa bophelo bane e molemo a kena pele ke motlhatlhoba ke mo tlwisa ganyane a tsebe gore a nwe o tla fola ke a tseba le gana le mathata mme sediba sa bophelo ntate Phadime ke sediba se mmatla gagolo ga seyo eno ke a jo kere la o ka wa etsa eng kapo metlholo efeng kapo wa rrapela thapelo ya mofuta o feng mo ke ganteng ga ona motho a ganteng
1: mo ganteng
0: ga ona motho a ganteng mme seno ke sona sa bophelo e le kannete se tla phedisa batho ebile se ntse se ba phedisa
1: ya mamedi ga o na le potso o na le se o batlang go o ka se utlwisisa o teng kwano doctor o ka bua le ena mohlomong wa botsa gore na ha e le tjena ke ya kae ke tlamehile ke tsejwang batho e batho ba imetso tsebe batho ba imetso ka nako tsotlhe ba nna yoo ka botsa fela eng ha e le tjeng ka tsejwang o tla o araba kapa ga ke batla go tlamane ga ke na le nako ke tsamaye jwang o tla o tlhalosetsa kapo ntho e itseng o tla o tlhalosetsa ra to re kgone go sheba mona batho ba imetso mane batho ba imetso ke mathata mane ba bona ntse o phela monate ore ai nna ke iphelela monate ga se batho kao fela ba e bua ntho e batho ba jere mathata okebe ra bua puo e le nngwe motho a rana gore phela monate ga o ka wa nka batho ba ten mo wa botsa ba tla o jetsa ntho tse ngata nna bothata ba ka ke bona bothata ba ka ke bona ba ten fela se ka nka ba bangata ten fela o tla utlwa mathata ga o lata ten e ngwa jale ba o nka ba o qetelela jale ga o na le ditaba tseo tse jalo o teng doctor kwano ra tlaisa mona gore ke eng bothata fitlha mo ke leng teng ke bone ke botse gore ke o thusa jwang mathata a mangwe le a mangwe e bange le gore a teng bane batho ba imetso a batho bonneteng fela ga se gore batho go monate fela wena o tla bona motho a itsamela mane ore a batho ba phela monate ai kgona ka jalo ei kotsi ka ntle ka moo o tla bona batho ba ntse ba tsamaya gore ga ba phela monate jang ga eyo taba eno a re utlwe ka moo
2: dumelang ntate Phadime le doctor ka moo nna le kopa botse ga motho a tlhaile seka nna go tho tlhaile ke na le lesira motho a jwara
1: o batla doctor a utlwa gantle ke e tshwaranyane fela ona ngwane se batla e tshwaranyane mona batla e tshwaranyane mona alright
2: dumelang ntate Phadime le doctor ka moo nna le kopa botse ga motho a tlhaile seka nna go tho tlhaile ke na le lesira motho a jwalo a tlhaileng a na le lesira ntle ke go etsalang ka motho a jwalo ke bone gape ke theoletse doctor ka di-products tsa gae a e di a sebetsa ne ke re motho a tlhotlhwang ke maoto sese ke reka petroleum jelly ae botlhoko bone ne ke bokwa ke sana bona go gang
1: wa di bua doctor
0: ke kopa re ke ya gape ntate Phadime kere ke kopa mme jale cheke fela katso ke batla o tla gutlape a njotsena le kae hese ga leo lae empa motho a tlaileng a na le seo motho e mong a le hlonono a like haholo mme seo se tlana ebe se ho yena le hona jola bua le naji ebe e teng ho yena o phela ka ho hle ma yante ebe o dula a tsamaya ka yona e le ho yena ka nako yohle impotla hlalosana yo kae nne ke a lebohatshwa re kgahla phetogo la mjili ke mothusitse haholo
1: orona khatatswa ke mao
0: ke maudu ke mogona ke jo ke mosebetsi wa yona ke ho sebetsana le haiba o hatisitse o tlhurisitse hona le moya e mebe e hlile ya tlosa ka po mahluko a teng mmeleng wao sebedisa kgatla phetogela mojedi e tla o thusa ona mmele wa ka
1: no re lebile mme a ikerata a o e tlhaloso ra motho a jalo a lhonono le robetse moo o sa utlwile mme ora jwale ke rata ha a tlile a fana ka bopaki ba gore ne ntse re bua ka ditlhagiswa ke yone a fana ka bopaki ore ae wa leboga
0: ke lebohile gagolo ntate padime le mamamedi ba utlwa kao fela mme ne ntse re le maneng go sediba sa bophelo mme ke re sediba sa bophelo wena mamamedi wa ka o tseba gore ga o na le sediba sa bophelo ka gare go lelapa lago o tseba gore bophelo bo teng ka gare go lelapa la gago sebedisa sediba sa bophelo mme ga o qeta go se reka mo re tla o jwetsanang o se reke kae o etse gore ga o fitlha ka lapeng ka mola ebe o se kgantshetsa kerese jalo ka nne ke tlhalosa ntate padime ke re e laga ka morago ke thwase ya ga se ke re one pinny, care fair, contents the same bodies, the two sazul, send us the months of Banaba, Balbana Babana Noyaga, Impa Bonkun, Bunda Demulumudimoga Balana Baga, Aramo Fasidi Basinana, or Atazabor, Atabon, Atazabor, Zabana, Otaya Kai, Nikanagon, Nikia fair, I give it. Even the Ginomon handed the same format, I give
1: it. I'll take a mona, Mamma, do you think?
3: Le kae ntate Phadime
1: ndade
3: ntate ka mo
1: ndade
3: ye ne ke re ke botsa ntate wa ka nna ke motho ane lo re o rata o hlatsa wena ntate wa ka ba no mo hlatseng wa ka ke hlatsa bo manako bo 2 days tse ke hlatsa so ne ke re ke botse gore nka thola bo sediba sa bophelo nka kgona gore e nthuse so kile ka utlwa uso mong a ntjwetsa gore ne ntho e nketsang jalo ke ntho e nka re roma se jeso so ne ke botsa gore nka kgona gore ke thole sediba sa bophelo na nka kgona gore e nthuse or ke kgone go ya go yena na okay ntate wa ka ke a leboga ke kgotso ka mona ka kwalfanteng
0: all right ntate padimi se nka ka se tlhalosang go momamedi sediba sa bophelo ga o se sebedisa ke mane mo kitseng ga o qeta go se reka sediba sa bophelo se gantshetse kerese o bue le sona ga o kula gagolo o nwa dikwaelo tse tharo goseng le motsheare le mantsibua ga o kula gagolo sediba sa bophelo ga o kula gagolo se lwantsha dintho tse ka gare go wena jalo ka sona sejeso ga se le teng sejeso o tlo fola wena mamedi o ka ke araba potso e nonong ya gago ga e ba motlholo mong o na le di-pain ka gare go wena sebedisa sediba sa bophelo letheka le botlhoko senya diphio tsa gago wena ntate wena mme batho ba sa kgoneng go thola masea ba sa kgoneng go thola bana ka go ntate le ka go mme sebedisa sediba sa bophelo se tlo kgona go se o thuse wena momamedi wa ka mme se ga golola tsotlhe ntho nngwe le nngwe bang e teng wena mononong ka bobe e tlo tswa e tlo fela ka sediba sa bophelo bane mosebetsi wa sone ko tlosa dintho tsotlhe tse mpe go tlisa dintho tse ntle batho ba bangata batho tse basea ka sediba sa bophelo batho ba bangata ba bonna bone ba dinako tsa mona ga di tsamaye gantle di tsamaile gantle ka lebaka la sediba sa bophelo batho ba bangata sediba sa bophelo se entse go gobe le kgotso kareng malapa a bona se entse go gobe le kgotso pakeng tsa bona le bana ba bona ba bang ga ba mamele mme sediba sa bophelo ke metsi a mmatla gagolo
1: mamedi mongwe gore ke fitlha go kwetswe metlha ena taxido ferenageng mara ke tshepa gore ke a fitlha lata obane jale nna ka motho ya dulang a le kwano ka nnete ba kwala ka 5
0: ke nnete le nna ke tshwaro
1: ka nnete duelela ena ka 5 motlho mongwe ga o fitlha ka mora 5 so o kwetswe ke ka o sa kgoneng gore o ka iphumanela ditlhagiswa ya o ka leka fela o fetola nako tla e linyana o tla ba fumana ba teng ba teng. Dumelang bontate, ke rata go le bontate Mofokeng ka go okay ke ne ke na le bothata bo boholo ka o nthusa. Ke ne ke na le bothata bo boholo ebile o ntse ditaba tsena tse llamona re wa leboa
0: o
1: na le bothata bo boholo o ile a thusaga.
0: Ntate Padimi molemong wa nako ke leboa bamamedi botlhe, mme ke kgothaletse botlhe le be bangwe ba qalang nkutlwa le be bangwe ba dula ba mmametse metla empa ba ntse ba dutse ba sa phame, ga ba eme ba phagame mme ba tla thola bophelo. Batho ba bangata ba bothotse bophelo, ba na le bophelo ka ga malapa a bona, mesebetsing ya bona, kgwebo tsa bona di a sebetsa, di tsamaya gantle. Molemong wa nako ke tlo tlamea ke tlo fana ka di mo batla thola di-products tsa Dr. Mofokeng le a ke so ditlhalose ka fra ke kopa di otla ka prenyana ka bobebe fela, ge itse ke sediba sa bophelo sona se ke fetile go sone. E be re na le kgatlha soupu, kgatlha soupu ke se sepa yona mamedi wa ka, bohlokwa ba sona go tsona fela le ga o ka thwe o na le senyama, o na le seqetho, o na le sefifi, o tlameha go isiwa diphogong, o tlameha go isiwa matamong, o lo tlhapiswa, o lo etsiwang. Ipatlele fela kgatlha soupu yona mamedi wa ka, o tlhape ka sona, mme ga o qeta go tlhapa ka yona e be wa bua gore tsotlhe tse bang di teng go wena tse ba o entseng tsona tsempe ga di itswe ene di kgutlele go monga tsona, o tla bona segiti sa go se tlo kgutla e tlo ba wena gape, o tla bonagala le wena le mosebetsi o tla o thola le kgotso e tla ba teng go motho wa gago kapo ka gara lelapa la gago. Re be re na le kgatlha phetogela mojeli, kgatlha phetogela mojeli wena mmamedi wa ka, mosebetsi wa bona batho ba gatisitsweng ba tlotseng ba imana bagatšhane bonkgono le bontatemogolo ga ba sebedise tsona, gobane gotlhe mo e fitlhang teng e tlosa tsotlhe tse mpe tse bang o di gatisitswe, masapo a botlhoko gotlhe mo opang teng, ka ba letlaba e ka ba letheka eng, ga o sebedisa kgatlha phetogela mojedi e tlo fodisa mono mo opang mo go leng botlhoko, e be e tebela tseno tsotlhe tse mpe. Re be re na le kgatlha body butter, kgatlha body butter ona mmamedi o ka bakeng sa mahlonono dilaki batho ba nana ba dilaki ba batlang tšhelete mosebetsi dikembuli, sebedisa kgatlha body butter e tla o thusa ona mmamedi wa ka. E be re na le ganya, ganya ya bophelo gona mmamedi wa ka, ganya bophelo ke kerese e blue maneneng godimo tlhogong maneneng, e be ba tshweu kaofela white kaofela go ya tlase, o rapela ka yona mme ga o rapela ka yona wa e jwetsa mathata a gago e bang ga e sale e bang mathata a nonong o bone a fasaile tsotlhe tse bang ditlamehile ka ba ditšhelete tsago ka ba tsa mesebetsing tsa eng, rapela ka yona keresenonong, rapela ka 8 months bua tsatsi le leng le le leng empa ko be le 8 o tla ikgethela nako, empa o sebedisa nako e le nngwe go ga e le nngwe, ga e le 8 e be 8 fela mantsi bua or goseng fela tsatsi le leng le leng go fitlhelela e fela, empa e ba o rapela e bang motho ena e matlokotsing kapa motlhomo o rapela gotho motho o ka nna lotima mojini mamela, ga e le moleko motho enonong o tla phama rapela go ga tse 9 o ntse o rapela ka kereseno empa o sa itime, ga o rapela go ga tse 9 o sa itime rapela 5 minutes fela, ga o qeta rapela 5 minutes fela o e tlowele o rapela gape ga ora e otla o e tlowele o rapela ga ora e otla o fitlhela gora tse 9 wena mmamedi wa ka. Ke kopa gore di-product tsotlhe tsa Dr. Mofokeng wena mmamedi wa ka mo ka di fumanang teng, ke kopa go qala mona Tuxedo Pharmacy, e ya Tuxedo Pharmacy Vereeniging o tla thola tsotlhe tsa Dr. Mofokeng wena mmamedi wa ka. E be o ya maneneng Sharpville Vuka ka Basothong pharmacy e teng ka mono, ke ena mono wena mmamedi wa ka. O ya mane Vanderbijl ka taxi rank e teng kwa Pubesi mothe shopo, ke na mone mmamedi wa ka o tla dithola. Re ya maneneng Sebokeng Plaza pela taxi rank e teng pharmacy monono wena mmamedi wa ka, ke na ona mononong o tla dithola. O ya maneneng Sebokeng cosmetic store Mandela Square o tla thola tsotlhe tsa Dr. Mofokeng wena mmamedi wa ka, o fitlha mono Mandela Square Sebokeng cosmetics. Re ya maneneng Everton Mall pela Standard Bank mo e teng pharmacy mononong, ke na hona teng wena mmamedi wa ka. Palm Springs ka ntle go kedi e ya teng e golo e teng internet cafe mona Maledi internet cafe e white, ke na mono o tla dithola tsotlhe. Re ya maneneng Range Farm ka e tumole e teng kwa Pubesi 777 e mabapi le Hungry Lion le Druwetse wena mmamedi wa ka, o tla e bona 777 monono, ke na mona wena mmamedi wa ka. Ge tle monana zone 7 monana ke kwa Mvuli pharmacy e shebane hantle le you save yona mmameli waka o tla dithola tsotlhe tsa Dr. Mofokeng ebe re neng re ya mane neng Neatoni, after Neatoni mo, it ain't go up with Muti Shopo, Ipila, Ishabaneli Posti, Hofisi. How the moon fell out at Tula to test that Doctor Mufigan, one of my Miduaga, Impa and Telemonu, Mulimonga Gotokopa, who found a Gadi Nomoro, Ophone, Ovatos, Lorana Sabagan, Solo Mosonana, Utori Tolakai, Sa Doctor Mufigan, one of my Miduaga, Yaki Fanagana Nomoro, in other WhatsApp
1: 0780 291 0161 16 0780 291 0161 16
4: Dr. Mofokeng o na le sehlahiswa sa hae le sediba sa bophelo se fumaneha dikhemising tse teng ka kwano ka re go tla tharo ya lekwa sediba sa bophelo o ka hlapa ka sona wa foka ka sona o ba wa senwa dihlahiswa tse ding ke tse etsang kgatlhaso kgatlha petroleum jelly kgatlha body butter le kgatlha ya bophelo ikopanye le Dr. Mofokeng Sebokeng zone 13 number 2998 Kunatla Street nomoro tsa etsa mahala e ba batla mokgwaya ke tse reng 0782992803 0782170116 Ba bala mo fumana mara mara ya re tsa TikTok @dr.mofokeng

0: sale.
1: Ya re ke tshware bane. O sale ding o pepiswa ma charity, re ke tshware banna. Ya tla senya ditaba, tla senya ditaba. Labra ru tjena banna re ke tsetjena ke mo bulele mona. O pepiswa ma charity. Au. Mudiar?
2: Tata Fatima.
1: O hantle?
2: Ai ke hantle ke wena.
1: Ah, o labra ru ba lemetse. Ba re banna re utlwa ka jeno, ha taba di monate
2: ke a tsapa. Ka sekwedi jwang?
1: Ah, labra ru le nne le re tsaka taba tse monate.
2: Ai Tata Fatima tse monate tsa tsa tlhoko, tsa kopa. Ko re ka ofela tsona. Impane ke a leboha Tata Fatima hobane nna seo ke se ratang ke gore batho ba thusagale ka thuso tsa batho ba bangwe. E re ke o dumedise Ntate Phadima, ke dumedise mmamedi wa Lekwa FM, ke letsatsi la boraro seka gao seotsholo, letsatsi leo re ye re tswe ka le leng Ntate Phadima re tle ka mona re tlo kopa and then re fumane le dithuso and then re tswe re lo thusa batho ba tlamehile gore ba thuswe and then re tsamaye re nke maybe bo diaparo, ga re thotse diaparo re tsamaye re lo apesa bana ba bo rona ba bang. Like last week mmamedi a ke re le a tseba herile ga kgona gore fumane dieta tsa ngwana sekolo wa grade 12 a kgona gore le ena o thabile. So ke menehelo e kgonang gore e kgone gore e thabise motho. That's why hangata ke tshwere ke ba mamedi lona le ya nehela and le nehela le lehole ha le bone re menelo ya lona e etsa maphelong a batho. Ke ile ka founelwa ka how ya le perfir tadima ke hantle ke abuti ka mantswa mang Ntate Phadima. Wa tseba ha ke soka ke bona diaparo tse kalo tsa bana dieta diaparo Ntate Phadima bona ke file bana ska ha o tseba mamedi gore re na le bana ba sa kgone go ba iphitlhelele. Ke ye ke tlhalose ke re na le bana bao ba siiweng ke bonkgono, batswadi ba bona ba tlhokagetse ba siiwe le bonkgono. O thole gore nkgono ga a sa kgona o na le tšhelete fela ya pensione, bana tlamehile motlhomo ba i-7 ka tlong, o tlo ba rekela jwang bo diaparo bo dieta bo jwang, and ba bangwe ba kena bo sekolo uniformo ya tura wa bona bo dieta tje fela o thole le ntho tse turang. So kabe ke kgone gore Ntate Phadima re kgone Saturday ke lo etsa mosebetsi wa gore tlamehile ke lo fa bana diaparo dieta kore Ntate Phadima no kopakopane bo mme ka Shaville ba nehetse bo di-school bag Ntate Phadima kore nke ke ka qolola kaofela mara menehelo ya lone e le nehelang ka yona ka le leng ga ke nyolwa ka mo like hangata ke tshoke ga e le gaufinyana mo ke gotlela gae ka yona e ba go ba bobebe for nna. So ba mabedi nna se ke tlo setšhong kore ke ya leleboa, nke ke ka leleboa ka mabitso kapa kaofela mara Ntate Modimo a nketsetse lona gantle mo lo ntshang teng a le tlhonofatse because o a tseba go le ntsha ka pelo tse jwang. So Ntate Modimo a ntlhonolofaleletse lona a nketsetse lona gantle ntse re na le ditlhoko gona jale ke tsa di-strate Ntate Phadima. Ke leboa le menehelo gobane monehelo o ntshiwa Ntate Phadima ka thabo Ntate Modimo o tlo nne a e tlhonolofatse
1: o ntshiwang ka thabo
2: ka thabo Ntate Phadima and then o mo monehelo o ntshiwa ka digapha gore e be nna wa ka ngwana hayo strate mole kapa o strate mole o tlo gutlelaneng hae. Go na le batswadi ba ntse banla le today ba bangwe bana ba bone ba gutlela hae and then ba le hantle gape ke ntho tse etsagalang Ntate Phadima ke phela le bone ke ba bona ke a bona di a etsagala and ga utlwe ke shokere nna gangata ande ke ke ba bolelele ke re bana beso la bona keng le mo strateng ka sheko ke lefa coffee ke lefa borotho ke lefa whatever e ke kgone gore ke collect but bophelo ba lone ga bo felele mo le tlotlwa mo strateng le tsamaye le thole mesebetsi le be gantle le tshwane le batho ba bane le lone ba sa thole mesebetsi ke ba bolelela gore le lona ka sheko le tsamaile wa dula setupong the whole day wa bata today since le dutse from hoseng o lebeletse o tlo thola mosebetsi ga o ya o thola o gutlela gae but o se o se tholang dijo tse ke lefang tsone ke di rapeleletse nna ke batla bo next week le next of next week ke se ka bona difatlhego tse dingwe ke bone tse ntšha tse dingwe di tsamaile di leng wa sebetsa and go etsagala Ntate Phadima ba e thola mosebetsi ba bangwe ba e thole. So ke dithapelo tsa lona ga e se ka botlhale baka gangata Ntate Phadima programme e ke e kešo ga ke kopana le batho ke re wa tseba keng e ka re ntho e ka gare go nna ke kgone gore ke share le go batho ba bangwe and then e kgone gore e ate e atafale e se ka ba ntho ya mo fela whatever e leng go nna e se ka ba ka nna e se ka ba ka popi gore okay ke ena etsang this program no ga e se yaka ke seo Ntate Modimo batlang re se etse o itse re nehele a ke re gona one hela ke gona go pa batho ba tlobotseng diaparo go tlamela ba apesa rona so ha go sa ba apesa re ke le bomo ba tlamela ba apesa so that's why ke shokere e tlamela ebe ntho e re neletsana ebe relay ka re ha itlwa ho mona ya ho mo ho tlwa ha o bona wana makhelwane hore ka sheko o jile na wena o ha o mofile makonya mabedi le la ba go le ha o le si das bini o le o mongwe wa o saleng ke o fe motho o mongwe wa bobedi wa di bona ntate Phadima so ke programme e re tlwaetseng e sa ebile e iketsagalela for 7 years re re ga re thusaneng ka thuso ko re thuse bana ba borona ka se seng se ka gana ga ke na le jacket tse i2 ga ke nagana gore ga kenke e1 ke sherele motho o and-e ke a tseba ntate Phadima gana tlhe ke maria wa bata le utlwa mamamedi go bata jwang go na le motho wa robalang ka tlasa sefate mole o thole serame ga a tsowa o seng ka le le motlhomong ke mopha motogo a thinta serame o nane o ne le box ntho ganti no box e ka tlasa box o ne o tswa motho ka tlase so o tlwisisa wena o robetse ka gara ntlo go a bata o ntse o lightile le heater what about motho o le ena a robetseng ka tlasa sefate motho ole a robetseng ka tlasa card box e thintwang serame a tswe ene ntate modimo wa mo protector bane ke motho wa hae so rona ka dithuso tseo re na le tsona ba mamedi ha re thusaneng ha re kgathallaneng ho motho e mong le e mong e ka ba morabe ofe kapa ofeng nna ebilan le programme ya ke tsa ntate Phadima go kopakopane ke na le batho ba kopakopaneng ga ke kgetse ga a fitlha motho a go lapileng ntate Phadima ke gopola ka le leng last go ne otle ntate ko legoa a ka pa ha ke tsebe ka pa o re o na le tsukere ka pa ke re motho ha lapile ha holo ha sa hana ma o ya ka o ya ta fitla bile gathala a dula wa bo so ke nke ka pele yana dijo ke moneletse a she se ba ka nna ka ta ho ja then wa hlaphohe o utla talented pa di make ntho
1: ai tla e kotse
2: wa bona tse ding tsa di ntho motho ha sa di tsebe o tlo nana go ntse re ba pala hantle re etsa gender de party ha re se tlo kopela batho yo mongwe ga kgone go tlisisa maga motho o programme ya gae ke jwang gobaneng ga re fe motho o modi tlalo ke ntho e botlhoko ntate Phadima go tlhopheha ke ntho e botlhoko go feta mo kore botlhokong ba ore o seka ja ke ntho e botlhoko tlala e botlhoko ntate Phadima wa tseba go na le batho bangwe ba fetang boemo bo botlhoko gampe o thole go motlhomo ga ona keso mix ntate Phadima maybe ka tlong le yona phofo ga iyo o mongwe motho o tla mpolela go phofo ya tseba keng ke na le 3 days ke nwa metsi fela ke sa je ke lapile tlala ke ntho e botlhoko gampe ntate Phadima so tse dingwe tsa dintho ba mamedi ga utlwe ke shokere le bapala tema ya botlhoko maphelong a batho whatever he re kopang and then le kgona go nnehele re tloe re lo nnehela bana ba borona ka mo le ka ntle le etsa mosebetsi wa botlhokwa le etsa mosebetsi o mogolo gagolo ntate Phadima and-e ke a dumela go na le ba mamedi ntate Phadima ba ka mora rona and-e ba bangwe ga ba batlo tlhela gobane and then batho ba a re abeka o seka bitsa bitso laka ntate Phadima so tse dingwe tsa dintho ke dintho tse etsagalang and then re a leboa ba mamedi ka dithuso tsotlhe tse ntseng le di etsa re ntse re na le tlhoko tsa bo di-wheelchair re na le tlhoko tsa masenke re na le tlhoko tsa ntho e nngwe le nngwe tsa ntho tsa ka tlong ko o kile bona gona le metsi e tšhelelwang and-e tse dingwe ntate Phadima ka le leng batho ba tšheletswe motlhomo ga ba sa kgone gore ba ka collector tse dingwe tsa dintho le gone ga re kgone because ga re na transport ya o tlosa kae go isa kae mara he go kgona go ba kopanyetsa re ka kgona so tse dingwe tsa dintho di batla gore re kgone gore re ka thusanang and then kgone gore re thusane bana ba borona le bona ba kgone gore ba be hantle go bana le bo di-transport-o ba kgone go tshoga nna nka nehela le nna ko kgone gore ke bone gore nka isa dintho tse dingwe kae le kae ntse e le dikopo le tseo re na le bana ntate Phadima noo ke maria hua sekolong o thole ngwana o tsamaya ka maoto ntse o na le batho ba tlamehileng gore ba nne ba thusiwe last week ga ne ke tswa mo go na le ausi ang founetseng a re ausi popi nna ke sebetsa di-kitcheneng aa ga ke sebetse ke kopa mosebetsi le ga e ka ba wa di-kitcheneng a re wa tseba boemo be ke leng go bona nong ke laba ka nagana go ipolaya
1: yo
2: a re ke tlhophe ka re a tlhopheo ga o ipolaele tlhopheo kapa o sokola ke re mamela wa feta nthong eo tse dingwe tsa dintho that phadima ke season fela ke ntho ya nakwana ga e no ba forever ke moleletse ka ga e no ba forever a re le ngwana gana dieta gana eng and-e jale ga se ke tryga mo founela ga ke sa mo fumana a ose ke kopa o mfounele because dieta tsa ngwana ke na le tsona so ne ke sa tsebe se di le teng that phadima le tse dingwe tsa nana dikopile di teng but now problem ya ka kore bamamedi ba bangwe ga le kopa bothata ke difounu o ya kopa se nenneng se ke o batla ga ke sa o tholaona
1: le ba bangwe ene ke bua le bona ka jeno pele re ke ena mona ba ka RH2 ka mona ke re mara jale ga le re fa difounu ga re founu re sa le thole re etse jalo
2: ee o bonaeeko jalo
1: ga se re difounela ga re dithole
2: so e re ke re gana tse ke thola mmeareng popi ke kopa motho a tlang a tlo ntlha tswa washini ke tlo mthola kae
1: ga o sa mothola
2: o a e bona e ba mathata jalo o a e bona re kopa bamamedi ga le kopa le re fe la e ka baka gape motlhomo dinumber tsa motho wa boithuo ga o sa tshwalelo e and then o kgone go fumana oe because e ba mathata gape ntate phane ba batla go thusa ka mo and then ga re kgone gore re bone gore re tswela kae re ya kae ntate phadima re na le dintho tse etsagalang maobane ke fumane call e tswang ka mme ka mo le ka kwana ka boiketlo ke nana boiketlong nana tse dingwe tsa dintho ntate phadima seka ga ke itse programme ena ke re tlameya go tlhokomelana re kgathalelane re shebane le re le di-next door ga ntlantle re phela bophelo bo jwang ke la utlwa e sa ntshwaga nix gantle but ke kopa mme a e bue and then re tla bua ka yona gobane ka nnete ka sheko ke letsatsi lela ba gago re na le programme e telelengyana ke na le dintho tse re tlameileng gore re bone gore re bua ka eng gape ntate phadima ke tse dinomoro tsa gae go utlwe go mme o reng
1: allright re ya kamane ka boiketlong ke ward ya ntate mphokodisang ke ya ward ya ntate mphokodisang kansela e ke nako ke sa o bone mana ya ke ntate mphokodisang o na le motho mo o nang jwetsa ka kansela kerem ke ditseba ke tutubetse o bua ka mang ke mang yo di-ward tsena di le 45 kao fela tsona mo kao fela jale wena o bua ka mamo ne re ke utlwe mona re ya ka wo 36 ka 36 ka mona re utlwe mona ya wo 36
0: Hello.
1: Hello, me.
0: Hey, Andy.
1: Le kaina.
0: Ke ka le ka.
1: Ah, o ke na le modie re o te mo.
0: Hey, Andy.
1: Eh, o pitsa ntle me.
0: Ah, ke pitsa ntle ne ke
1: tsene. Eh, man le na le taba man, o etsa la joang ka mo.
0: Hey, ma thata ne ke tsadinye ma, thata ke tsambu hlokela ka yo yuring ka.
1: Eh.
0: O ka no khono mona.
1: Eh. butle pele e re ke e fumana nkgono o na le o na dula ga gae kapo o na le poleke leng ya gae o nkuwe ka baka la botsofadi kapo go e tsala jwang
0: nkgono o na dula ga gae nne ke le motho a ntle ke nkgona mogolo mara nna ntsala gantle
1: ee
0: ga ke re ke bona o raya le go feta mona go nna tsamosotsa o batsa
1: ee
0: nkgono
1: o nwa jwala o ausi o golla nkgono jale nkgono gae ke kae kapo bana kapo ditlogolo a re tlwelele ya gae bana a se o godile ya le gae a e sa sebetsa bana kapo ditlogolo ga o motsebele go o tswa kae ga o se o batlisise motlho mongwe ka bana ditlogolo ore e be ba o kae o ga se ba gae jalo ga o sheba o latela mabakana nkgono ga a phile gantle Re tlo ilukisa tabeng ne ke sa batla re re nametse thaba ba ne tla phamisa ditsebe re tlo ilukisa tabeng re utlwe le gong gono reng re bona di social worker di re thusa kae re ya kae fela he pele go di e fela tabang gono tloloka
2: ya
1: bona tsena la go ntse ka pele go di ena e fela e tla be ilukile tabang gono utlwa
2: Thank you.
1: Pele go di na e fela tla ilukisa.
2: Ha e tla le itse.
1: Ha e na mathata man.
2: Ha mna.
1: Ai. Ka tla mathaka yona pele go di na e fela. Tla be ilukile. Me re lebela batho ba tsena bereng ha bona e ka re mana ha o hantle. E a le tsepala a ke le shebe mona
2: e
1: be le ka thusa ka ha
2: we bona ntate
1: mara tsepiso gore ke may pele may fela ka bang gone tla be lukile
2: e tlame ho luka ntate phadima
1: ho pele go di na fela
2: ka ha no phila jwa no gona ha no phidiswa jwa
1: a tla be lukile pele go di na fela a be sho fela tla be lukile
2: ene wa tsama ntate phadima ko ntho ya batho ba baholo a ke tsebe hore hangata ha o ka sheba ho ha e gone hore e gore di a etsahala ho di ntho o bong gone di ntho and then batho ha ba gone ho ba dielelwa wa tsiba hangata ke ke shokere ere ke tlhekere ke shokere ho bo ho batho ba bo mmeka pa bo abuti bo mang batswadi ba bona ha ba hola ntate phadima ke nana ba tlameha go ba mena le tlhokomelo wa tsiba motswadi wa ha o hodisitse o le monyane until o ba moholo then ska nka motswadi wa o fitlhe fela o molahlele home hona le mekla tswa teng ntate phadima wa tsiba nna ke tsama bona ha ke ta mo ke fitlile ho yengwe home ha ke no tsholotsho
1: hona ka mphali bitso la nka ka
2: ntate phadima ntate molo re mamela noko mametse le ke kopa o tlo tlo mpona
1: ya
2: ke re okay
1: a tla mpha ka thuko
2: ke ya ntate phadima ha ke fitla mona ai a o tlo ke re bo ausi bo ntate ha le sile bana bo ntate ba lona bo mme ba lona e ya lo sheba ho mmu ho etsa because now ntate phadima o ke ke wa nka motswadi wa fitla wa mobe ya mo
1: ba sa
2: mo sia yes and yes ha o tsebe hore ntate wa o hlapile ntate wa o na le dijo ntate wa o hlokometse jwang then wena mo le nteng solo relax o re right ntate phadima ntho ke e boneng mole ande nna itse ga ke fitlha ke kena ke re ba kgonne go belaela ka gae ntatemolo ke friend ya ngwana gae ke ntliseitse dijo ga ke motsebeotsa ntatemolo ga ke mara bang elelwa itse ga ke fitlha ke ema ba re ae mona itlane o na le nto mokhuba wa wena o na le ntho e tsala ga ke ema ntate phadima ntatemolo o mongwe o mane ga ga letsatsi ntate phane le batama wa tseba ntate phadima itse ga ke ema wa mpitsa go fa o tlo ntshwara ngwanaka ke mo tshware ke mo phamisa ga ke mo phamisa okay go tle ausi ona ga ke tsebe kapa wa ba tlhokomela ke nurse o re he ausi omang ke rae ke friend ya ntate molo o nana maga yona o re ke mo thusa ke mo phamise a phagame ga ke re yena o batla o tshwara ntate molo a nesele ke batla o na ntshwara o re nna ke o batla nna ke motshwara ntate molo o nkgomaretse wa mana ga batlo tsamaya o tshwa o batla mpolelela something yes wa bona ke mo phamisa ke raya ausi mo nana go le batama gagolo and-e motho o setse ka dikgopho ka motho a ka se o tlo kula go feta ntate molo because o tlhobotse ntate phadima bona madigwe a wela kwana ai ke tswile mone pelo ya ka lebotlhoko ga ke se o ka ke utlwa botlhoko bo jalo wa bona mamedi because now mole ke motswadi wa ka ke batswadi ba rona bale ha o bona motho wa mogolo ntate phadima kore madugo a leketla ya kwanana ga o na diaparo ga but bom ha o tlo sho ke re batswa di ba rona ha re ba hlokomele mo fitlela the end rona ba gone go hudisa from o le mnyane a o hlubudisa o hlapisa o ya pesa until o ba moholo wena instant o ka di last minutes o mo hlokomele o fitlela qetellong a ba mme nna ke ba tla bulela ke tswa
1: mo re fe o tla re fa dintlha program meeting re sebetsana le tsona di homo le kwa ke le leholo
2: eh ende di
1: padi re sebetsana le tsona tsena tsi ka reng hla di comply
2: ma hona le tsentle ende di padi mo bona he ke di tsama e hona le homo e ende di padi mo la ka yo no tsa le mmela sa si le ma wa bona ke gore tlhokomelo ya tlhokomela batswadi e teng mo le homo e ha di jwalo ka ofela mara homo e ke tsama ile le ka sheko nda di phadima e ngutse bohloko gore ga re hlokomeleng batswa di ba bona ha re yeng o bonta temo le go ba shebeng la ba nkuwa chelte ya bona ya grant ba rekelwa na ntho tseo ba thola bo maswitinyana na ene ke tlo gutlela mara ba mplayless ba bona o na ha itse ka tsama ba go mara handa ntlo wena o ma ai ka imodi sa fela ka tso ka tsama ka ga ene ke bona ntate molo ai ha ke next me ai wa bona so tse ding tsa ding thoko go tlamela ba hlokomela jwale ke bona a o silena o busy o nkile khono unga chalte ha ya ntwa grant o mokwala ka khung a tsama yena a loga ka jwala and then go na ho letse mpuleleng ai
1: na
2: o ka etsala any ntwetse empi ka khono o tlotsa hala wa bona that party ke tseding tsa dintho tsa tlamelong re di attend re di bona mamedi wa ka ei program ya ka sheko e ena lana ko e telelenyana hanyane fela ntate party ma ha o sheba re na le di case tsentse di etsa hala and if o hopola handle mo medical aka ka fitla le ausi ka monana ba tle tla hlalosa after hore ho etsa hetseng hore ke bone hore ho hetseng ka this amount ausi la ka fitla ka monta te phadima ke ausi o le mmamedi if mo sa mo hopola ana le cancer and then abantu a lihlo aba hlalosa hore ba mamedi ne kopa hore ke mpe ke tholwe an artificial eye and then le hlole la mosokodisa hape le yona ntate mo bantlamela tsa maye bo chemisting a reke meriana a gone go a itline ka hare and e ka ba ka tshoka le yena o sa ikutlwela gore a i ha sa fila a le handle ka gare batho ba ba o na le bana ba four and e kopola ne qala go kopana le yena no bona gore a e motho o loser hope ya gore a wa nna wa bona and e ka mkhuthatsa ka mbona not hubani ngwena mara wena ho sane o tlo thusala o be handle are ke kopa ho ke ho wena le wena programming ke tlo gona ho lena ke kope ke lo ikupela le ihlo go be handle le nna ke tshwanela batho ba ba so mama medi ke a leboa ka di thuso tsa lona ka sheko mara ke tlile le yena
1: okay
2: ke tlo mo kenya ntate phadimo
1: alright
2: re utlo hore o bane ka sheko tshola ke kopa hape ke tsamela le teng ke mo batlile because phone ya nexa mthulu ka ya ke kopa o

0: ha utlwala ke la boraro ke bopha skele me bopha skebeng bana na le taba ka mona ka ferena geng e hlaileng e fela taba ena ke ya kamane ka makokong re ke bue le ausinyana ausi
1: a ntse ka fading
0: le kai
1: ke teng le kai
0: no re a pele man le na le bothata man ho etsalang ka gore qaqa o hlalose bothata bo be bangela re le kopane le bona ke bofeng
1: bothata bo re kopaneng le bona ke ka taba ya phala ya go ya le tlhanageng nke re kenetse society sa mo e be le go ka December ntate a tlhokafetseng re mo kenya ka di 8 tsa December ka re fa pampiri e reng dry le ha a tlo emelang ke 3 months ntate ko tlhokafala lashane le fetile le re tswang go lona re founela batho ba go yane ba fitlha bang ka setopo mme mantanne wa ka a tsamaya mantaga a fitlha royale ba re a patale 500 a lengwe la doctor ba re a patale 500 ya mokoti ba checka dipampiri tse a na tsamaile a di tshwere ba shore di yona ke yona ba re ba mo thusa ka go ya di-home affairs di-death certificate ba mo thusa ka go ya di-playstation a lo nka melwana ba mo etsetsang re na le ba ba ba mo fa le lengolo le confirmang yona pa lepato ba beya di-date gore lepatso tla ba sa treta dijo re tla diyomela ba re dijo ba itlisa la bone ra kopa di tle labohlano mateta ntsho ngwe le ngwe ka mantaga go a tshwe la bone re tlatla se re tlhapisa setoko la bone re tlatla se re ngwetse di-obituary se re qetelela fela maobane mantsibu ya mme gantse le mosebetsing o tla fumana call e reng tsa lepatso ka o fela di a hana ga kene ba re tsa lepatso ka o fela di a hana ka ditlaena
0: Ee, hey, lebaka.
1: Ntate.
0: Ba re lebaka keng?
1: Ha re fitla, nna ha fitla ka jeno seng a lo botsa o so jwale ha se le re tsa le patse ga di tlena ma ka mantla. Re qetile di ntsho ka ofela o re trial ya ntate ha ile hantle. E ne le ya 6 months hona ka December ha ba ne ba tlile ba tlo ngodisa. Yena o lebetse jetsa nne hore system ya bona ya sokodisa. Ha ile hantle tle metso ho hlaile tsore ke 6 months e bile e ne le special sa hore ha o kenya batho ba tswang bojana
0: eh ska ba ska di ka tsedi
1: eh ska di ka tsedi ka royal ke 300 e se motho a mkona a explain ditaba tsa o ka jeno so nne wa mo botsa why o sang explain la hona ka di 8 ha ne ke tla ke tlokeng e le hona go explain la jwa le ka manta le ntshusitse ka ntho engwe le engwe eh a re o ha ile sha lo bona ha nne ke na aba fetse
0: Jale, a ska a ile labraro se se bolelang gore lefu ha le sa tla tswela pele
1: ho tshong bona ho ya ka bona ba re lefu cause ba ha ba tlo re sebeletsa ha re sa tle le 20,000
0: fela e teng tjhelete ka lo lena le yona
1: ha ge na yona ntate phadimo ha iyo go ba ne re tlo re tshepile sona society se e sa leng re se patela from 2022 re so ka re lapsa lo go lapsa
0: ha ke sheba buka ya lona ke bone mane mo tweng 3 months ke bone taba ya 3 months jwale e fetwa le nna ke buile le mme ke mme mang bana mme Christine ke buile le yena ka baka motsebisa gore tla be re bua ka yona a re hana ntho ka etsa ntshwantse le patale 20,000 ka po 18,000 jwale mara bukeng e ngotse gore trial ke 3 months engwe e ngotseng ke mmutse ka yona ya ba e sale a rolo sheba ha sa gutla o sane ke la bone sena se bolela gore lefu ga le no tswela pele weekend e
1: ya ka bona cause re labe ntate fadimo re leba ra le police station ga lo botsa ona frenageng mapolisa ba re gao le na le dipampiri mo sebopaki ke boga bo
0: ya le 3 months eo e teng dipampiring e teng
1: 3 months eo e teng in black and white
0: yes e teng ke bone
1: jwale bothata ba bona bo kae ba ba amohele phoso ya bona ba le sebeletse
0: a gore ke bue le kgolofele mo akore ke
1: bue
0: le kae hle mme ntse ke re ke a o leka mona jwale ke bone di-email ba ngolletse mona ba ngolla le nna ke buile le bona ka bua le bona ha e sa le ba re go nna ba tla gutla fela ka motsebisa gore ae nna ka lebaka la gore tshwantse o patwe tshwantse ke qoqe ka yona taba ena gape ke tlelaente tsa lona tsa gale and-e mona bukeng ya lona 3 months ke ene ke ishebile e re waiting period ke 3 months so lona 6 months le buang ka yona ga ke e bone mona ee jwale ga o le tje ne se le ntse ditlhophiso tsa go pata weekend
1: di-preparation kaofela di entse ga bana le agreement ya gore ebile dijo ba fana ka grocery dijo tsa teng di tlatla la botlhano ha mofu a fihla because of mo makoko ha ona mabone ha ona di fridge ba dumela lengolo la bontsha ke confirmation letter ha ba re maybe process is underway they say ntho e confirm everything ya lepato lore le futa be le le nneng
0: jwale ha re bua tje le ke ska ke botsitse neo taba ya 20,000 le ka gona ka matsatsi a mabedi we raise or le pate le tso gona
1: ha re to bana le nna tate phadimo
0: ha e to bateng
1: ha iyo
0: ka baka la buka go ba 3 months in black and white ke bone ka baka ba botsa yona re mara ke yena nna ke shebile e re 3 months lona e le buang ka yona e kae
1: exactly and go di email tsa bona ba ntse ba state taba ya 6 months ke a rutela ba bona gore go pa clarity because of le motse bo rona mo ke 3 months
0: Le pampiring, le pampiring, I mean documenting the body sending link, the attachment, the email, le rona o go, e se tshintshile, the waiting period tsa go, ya ka kholofelo modisi, e se 3 months, di tshintshile, even mufu a sa le mo utlwisitse, empa ntse rena la ba mo tlisitse ntse rena le yona, yani e ne mo hlaisitse ka 3 months waiting period, 3 months rena le yona.
1: Alright,
0: e re ke ke utle fela mhlomo hona le bontate le bomme ba association ba ka re thusang hore ha o letse mhlomo ba ba bana bana le association mhlomo ga ba mametse ba ka re thusa ba advise hore ha ile tseretsa jwang
1: ntate
0: ke a lebo
1: thank
0: you ya ke gona hona le bontate le bo le bomme ba di association mona dingata di fapane in black and white e re waiting period ya di extended di tsho jwang ingots ere 3 months barno system ya bona ene na le botshata he wa chawati mara ke ena ingots motho ya neng a kenya motho na extended ha ka tom kenya o thotse re 3 months ya ngola in black and white di tsho jwalo so ena ora gona ne re na le botshata ba di system hantle ntle ke 6 months ha ya ona melinting akere bare motho ya ya reng taba itjena a improve jwale ha ba re 6 months kae rona re mara o iqetile waiting period ya ya 3 months re bua ka ntho ke ene ra e bona ngotso iteng iteng ke ne ke bua le me ke memamba na Christine Muima ke omo o muema abare ho nna o tla gutla o sa lo shebe ya ba o ile ya ba o ile la opola hore ka mara morwallo hona le phofolo tsena tsone o thwe di e dilo sheba hore o so wome jwale me Christine ke yane sa gutlang hana ke ifeng phofolo e le leng ya tsamaya molebe.

lefu le tlaba ile le ka mona ka diplasing ka makokong ka mona jwale ntate na sa sebetse motho ya mokentseng o itse ke a bona ke tlo fumana bothata re ke kenye ntate ya ba extended ha sebetse ntate a hlokaetseng jwale le motho yo a mokentseng ha ana tšhelete e kalo ke ka o ne a mokentse booking jwale ga o le tšee diantate ke le rebleleng ga o le tšee motho o tlo etsalang ka ene ke labora go sane ke la bone jwale ga o le tšee o etsweng 0614009894 Undertaker, ha ke le bulela ha le batlo kena ke tsebo baneng in black and white e re extended e re 3 months e teng le lebitsong la ntate a hlokaetseng e re tshwantse a abe waiting period ya e teng ya wa 3 months ba re ha se ba bua ba re no e taba kore system tsa rona ne di na le bothata a se 3 months ke 6 months jwale le futsantse le be weekend so ba re no ha re no kgona ho le thusa tshwantse le pate ka cash re thuseng di association hle bana re thuseng di association le kenelle le botse royal hore jwale monna mara e mo ha le di system mara na se phoso ya ka mos a rekileng policy ya lona nna ke bone le 3 months ka re e tla ba hantle itse a e fela 3 months ka re ke qetile jwale ka ti ka bomadimamofu a hlokala jwale nna ke etsa jwang

0: nna ne kere ke le bulele di ana theka gore jole family e etse jwang gore mona re buika ka ntho e hlokang gore re kopanye re ba re aha mara le wena wa utlwa ngone tswantse ba pateka cash mara le wena wa utlwa no ha ba lapsa ba kentse ntate a qeta 3 months e ba ingotseng le bitso la ha ingotswe 3 months ke na fa o di man ke months tse bang le gore ke waiting period o iqetile ba re hantle ntle ne re na le bothata ba system a re na 3 months re na le 6 months jole ntate tswantse patwe jole e etsiwa jwang di undertaker tse ding e etsiwa jwang ye tswa jwa mama di dumela mama di dumela
1: le ka mo tsoka
0: re apela le kae
1: mo tsoka
0: eh
1: le pa di boteng
0: yes
1: le pa di boteng in black and white
0: yes
1: ha ba e se mo se tsoka bona ho re se se mo e ka tsoka ba ha ba ba ka bona kana ko mo tsaka ka tsoka ke tsoka se se mo se mo di tsoka ke tsoka
0: eh
1: ha ba ka ke mo fu ga tsoka le pa di boteng
0: ba batle move
1: a batle sa bana bo ba ke mo tsombe ke di bonke
0: bo
1: ya ba ba go di tsaya le ka di a a se ba ba ya ba tsoba ke ka ba ya bona e ha ba tsitse ke yo bana a ne
0: tanki mama tiki ya le bo ara ha ba patle move ona ena system tse bang le re ntseng ha i am akere nna ha qeta waiting period ke mkentse le extended le nna ke gotsofala kere a ke qetile waiting period mara yola ha se ke hlatswe ke lifu nna ke in black and white o somplel la rona ha ntle tene rena le bothata ba system ha se 3 months mara nna ke ne mphile yona ke dutse ho nna ere waiting period 3 months jwale ho etsala jwang
1: ha

0: machangura ah ijo bana badisa kai boto batwaga bati meji ijo badise ko bana ko jodi le kaposo mo ah enta tipa di maba mo pati
1: yale wa
0: Tangi kate padi mareta kos.
1: Tangi se me maloko.
0: Tangi kate padi.
1: Arno haba pate mucho le nak chojwalo. Ne ke bua le mme mona ke re mara yale e wena ya 6 months ha iyo nak u bulela ke shebileng ke. Nak u jetsa kae ke shebileng ya 3 months ke yena blackam. Ke yena ke shebile ya 3 months wena u bua kae fing. Mama di dumela.
2: Ka tlo ng tsoka.
1: Ke apela le kae na buki.
2: Eh. Ka tsa ba tsoba ba pala ka tshwana ya monno ntlo ya jwa.
1: Ai, o tla. Ke
2: tswa tla yo. Ha ba pala ka tshwana ya monno ntlo ya jwa nyasha.
1: Ye.
2: Mane, ya pele. Ba tsa ba ile le nne wa tsa ngwe le ba go tswa ha ho ma se se ba tsa go yo. Ba bona go ba itjarisa.
1: Ah.
2: Bo le self.
1: Ai.
2: O ba di tswa tla ka le ba sa ba re ha re dule fatshe mona ha re se be ditse. Ba ntse ke o le o.
1: Go.
2: Mupaki bo tshetse ka ga zo.
1: Yo.
2: Yo, ha se ha se ka tsa kena, a se o ba tlo. Ya le bo mtoko.
1: Thank you Puki. Ya ke bile le bona ka re banna jwale nna tshwantse ke lo kopela batho bana thuso radio mara a wa ona silo circus dirang ba tsho jwalo ba belela jwalo ba ra wa ona silo tshwantse ba pat mara jwale nna ha ke tshwere 3 months ye be le mplelo re gona re bile le mathata
3: ke mo ntse ke phadime le ka ntse tse a go teng a re ntse re nna tsa flow crossing ba tswa lenna ke lana ke tsa flow crossing ke tswa ka mone ke tswa ka teng ke ya go bona ba go ya ba la ba jutsa straight ba re ke 3 months re tshim pirote e tlo ke tlo yetsa ke 3 months
1: 3 months
3: ya la ba re tshosa jwa go ya
1: ya abanyolo ke bua ba ke buile le bona mtsi ya re mona ba abanyolo ne ke bua le ba Pitori
3: ke buile le ka mona ka ga maphosa
1: ya Pitori ke ha bo yona royal ke ha bo yona e di undertaker tlo yo nhle bana le ska mamela fela le sa bu ke ha bo yona ne ke bua le bona mtsi ya re mara 3 months ke ina bana ke ina luna le bua ka 6 months e ho kae e kae ba na ke bone bukeng bukeng ya mufungo le bitso la mufungo
4: se ke ma ke tse phadimo a tsiba tabo e ntse ho go ja
1: eh
4: go ba le mpaki se go go tshe ya salusa jole e re ntaba e
1: eh
4: ene ka le pele re supporta di funeral tsa batho ba batho
1: eh
4: re supporta ba support bona ba tshwara jwa
1: ah
4: go tsana ha batho ba tlhetse ba sa ile mo go mmane bo of book ba ka ba botsa sure Pala tshe sentse ba di etsa di phoka jwa. Ntse re botsa in black and white ya bo
1: 3 months, 3 months.
4: Ho ba ka tie 3 months.
1: Hey, 3 months.
4: Ke ha ka taba ya kwala le kwa le kwa ba le lo si. Ha se tlo a se thata ba batho ba. Ba ho le le ntse se tsine ba itse le le se ba le system ya bona le ile ile ntse.
1: No na ke ho ebe taba system ke batla ho boloka.
4: Ke le se ho ha ka ba ba itse lo a wa system ya ntse di phoso jwa. Ha ba patela motho ha ba patenta to ha ba patenta jo ba tsore motho tso tsa majisi ke tla ba tsapa jo
1: ai
4: ke tla ba ba le ya motho tadi ke tla ba le ya tsa tsa tsa ya tsa cross ke cross what
1: ya a re tlo ba tsapa jo ang batho a re tlo ba tsapa ba nna lukisama ke buile lona hantle motsiano lukisama lukisanta ba tsalo a Luxanda batsalo
5: ba pate motho o ntse ke phali mo ke ntse ma go wa one person ya
1: eh
5: person ya bo
1: eh
5: ya bona ene le go di pambiri ka bona
1: no di ha o batla di bona di teng mona
5: ke
1: le bitso la move ke 3 months
5: di computer ke bona di le phoso bona ba mo gana phoso ya bona ba pate
1: ba pate
5: ba pate ba
1: ke tsho tse magalajwe a wa le nna kra yang Libitso la mufu e re waiting period 3 months. So na ke ba founela ba re no bona bana le 6 months mara next shebile 3 months ke. Ke na le yona ke ne re 3 months. Mama di dumela.
2: Le ka nka te phadi.
1: Re tele kae?
2: Okay. Ba tlo ba tlo go di tshile bo tsoko jwang? Especially o patala jwa tshe ka bona ba ntse ditse mahala. A ke go ba ile mo ba ba ke 3 months.
1: Eh.
2: Ba tsaka ke 6 months. Jalo ba chinche seng, hala ba chinche waiba samjeta, kapana ba ta ten.
1: Eh.
2: Ha ba patenta te wa mudi.
1: No, ha ba pa.

0: Ona jwale batswadi ba eme le monna makeneng ka baka la bona.
1: No,
0: ha
1: ba
0: pate.
1: No, ha ba pate. No, no, no.
0: Ha ba mo pate.
1: Tsamaile ba pate. No. Ke a lebo. Bana ke batla ho tswa mona a le mongwe undertaker buile mona. Ska bang kgosheletsane mo melemo ntate. E re 3 months a se hore ba sukela ka gore ba etsang. E re lebitsong la ntate e re waiting period e re 3 months. 3 months ngotswe 3 months. Jwale ba re ee. Ba bile le bothata ba 16 hantle ntle ke 6
2: ntate phadimo mara he ha ba le bona ho wena ba tlo etsa ntho e tlamehile hore ba
1: etse
2: ha ba tseba ho tsamaya
1: ba
2: tla itshola
1: nna ke batla hore hosane ba kene mona ba re ke mangana etsa show re tla pata mantaha re tla bua no royal patile fela ha baba because mogile ntate ha ke di plusing ntate ha una sa sibitsi ha jwale 2020 ka kai o qetela o nka buka ka lebaka la hore o batla hore ha ona le bothata le pato le o ske wa sokole jwale 20000 o hinga kai 20
3: botokwa
1: eh makoko mo wa hinga kai 20000
3: o bane jwale
1: eh
3: kare nnete ha iyo
1: awa nnete ha iyo
3: se mme ona wa batho o mo long ba ba tshepisa
1: ya ya
3: hore re go sebeletsa tje
1: eh no no tlo ngolwa 3 months ngotswe
3: aba fitise ntato
1: eh ya ba pa ha tema ngotswe 3 months ngotswe
3: o ba jwa le ditshaba di mamene
1: ai o reng ba
3: ke se tla putla
1: ha tla tsama ke ba jwetsitse
3: mo
1: no ha ke ba jwetsa mona moyeng ke ba jwetse of hore mara jwale le etsa tje a wa le tla senya janong a le etsa tje because jwale batho bana ba rona re ha setsa bona ha ba llela ho rona ke ba buditje ke re jwale le etsa tje le tla senya jwale o ba ntshaba se le reng le sebeletse a wa se tlollela fa ho rena fa pele le tla senya ya nna ke ba jwetse ho le tla senya
2: motsoko ha ba pate mofuwa
1: no ha ba pate
2: ha ba mo pate
1: ba tsa ba kene mo ha
2: le mme a ba tsebe ho thola phomono
1: no ha ba pate
2: ba tlo a bona
1: yes
2: so ba ba royal re tlo qetella se re sa ba tshepe re tlo qetella ene ba tla shepela ba tla shepela ba khutlela morao ke bona ba itsinyeletsa mwane re tlo ba baleya o ka sentse ba etsa botsotsi claro ke botsotsi ntho e ba etsang ba dumelletse ho etsa dintho tseo kaofela bane ha ke tla ke tlo claima hore ke hlokahelletswe ke hlahisa di-document kaofela wa shepela gore ke qetile ho patala ha ke a lapsa ha ke a etsang o tlamehile o shebe dintho tseo pele e be le gona he o kalo wa iswa dikaekae di-docteng patala di-ing di-death certificate ba di entse jwang ba di entse jwang dintho di jwalo a ke batlo le botsotsi ba tla shepela ba tla shepela
1: letheele dije bagalaswe letheele dije na letheele dije na tseba mo wa mamela le theledije ya lukisa mabaka a re nyaka o ina metsa thabo lukisa mabaka ya nna ba tle mona ba letsetse femini le ba jwetse ba wa Pretoria gore a wa tshaba sa vale le re jwale ba nyaka bushaedi ba bunyaki le ba tsibise man re nyaka bushaedi a wa le ba tsibise gore a wa ne bolelo mo radio ba ra wa ba nyaka bushaedi ngotse e re 3 months waiting period ngotse gore bana re bua ka bo proud because ke ena ere le bitsong la mofu ere 3 months go di extended tsena tsa 4 ere ba tlong ka waiting period ya 3 months ngotse and yo ha ba batho e araba nikisa ba batle lo kena ho yona go bana
2: ha ene ho tlokwa tumela batho ba royale ha ba ba ipeya ntla ba etse ntho tse righti mane ba seka rata go tlhaelela ka ntho tse mpe
1: bafokore
2: qetele re bisitse bo mcornas gore he a ke le tlo go thusang bane ke ene ngotse black and white ha ba pate because jwaletse otlo jwaletse ba na le di-client ba tlabe ba etse di-client tsa bona di baleng entate ha royale ha e pate tle ha e pate le nna ke client ya teng mara ha ba thuse mmo kapa ba kampana ba nka dijo ko tšhelete ya dijo ba mofa lepato he fela once he
3: Ae, poso ki abona, ki michile ba, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, kapo ka hobane batswaki ba jeileneng ba jokile ka December ka matsomang trial ya bona ne e fela neng e fela neo ka May kapo December yona a baebale so ha ba dule fatshe he at least bone se ga ka beletse le 5 months ba ba fetlise tšhelete ya go deiwane anan ba ba sebeletse mara phoso ke ya bona ka nnete ke ya bone ke ya bone ha ba ba mo mpatha ba mo pat ku go ba hana ka yena jo tsiko bana u bona mo mofu
1: e mo kwa bo
3: ai mpatha te mo yo u sinyile le fatse ndo na we ku sinyile ai u sinyile hle ai ke bo kepite ke di dupudi ke la ka re di office tso lo so hla bo go ya le wa patala o so patala ha so tamele ba o sebeletsa ba o sebeletsa a tshi ba tswa mdi ka tu jo le fatse ne la ba utwa ai
1: ya no ra le gopela man a wa ra le gopela ya iram mereko wa magalajo a wa ra le gopela man iram mereko wa magalajo ra le gopela ra le gopela ra le gopela diram mereko wa magalajo ra le gopela ya ra le gopela man ra le gopela diram mereko ya bantsha ba se ba tla le bona hore a wa le tletse bokhwirikwiri kane ha le ka boloka ba tla bona wa ne le phoso fela ha le sa boloke ga oa setšhaba sena se tla bona le tletse bokhwirikhwiri ra le gopela bolokang o mona ra le gopela bagalajo ra le gopela ka ro ya le ka moo ya tšhaba se se theleditše man ra le gopela ya bolokang bolokang matala mo ra le gopela di-extended tse i-four go ngotse 3 months go tsona 3 months ba mokentse December ke January February March ba iqedi ya ke 3 months o tlhokaetseneng last week ntate aowa ra le gopela man aowa ra le gopela go tsong ra le gopela aowa ra le gopela yanong bolokang ra le gopela

0: din tsho di atsa hala ona mmeda na tsebeletso mantla tsebeletso ya le kwa FM 92.0 MHz re le ra utlwa he hantse di bua hala kwa no ditaba wena mmeda na tsebeletso mantla tsebeletso ya le kwa FM 92.0 MHz tsa hleng di tlhomme pele ka kwano ke tsa monna wane wa dilemo tsa bashuma mabedi le metso tsheletseng 26 years kamane ka Hammondale wana mmeda na tsebeletso kamane ka bo Hammondale monna no o la hlabola ya jwalo lo finita moratuwa wa hae la hla mo bolaya lo finita moratuwa wa hae wona mmedi wa na tshebeletso ya ba le yena he wa ipolaya le yena wa ipolaya ka nnete aya mane se fatinga ra ke lo ikhanga a ikhanga ke tsana tsene wona mmedi a na tshebeletso mantla me he ka tsa tse bohloko ke tsa hore ba siya bana ha mmoho le motho ona wa hae ba siya bana ba dilemo tse hlano ba babedi ba banana o mong o dilemo tse hlano o mong o dilemo tse supileng wona mamedi na tshebeletso mantlha tshebeletso ya lekwa e nngwe e ke utlwileng e hlileng le bohloko haholo ke ya ka mona ka boipatong bana ba isuka mona ka boipatong ho etsala jwana ho etsala jwana ka mono ka boipatong ke utlwile ena ya ka mona ka boipatong wena mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya le kwa FM 92.0 MHz ena ya ngwana bo rona Teboho Mokwena wa ka mane ka boipatong wena mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya le kwa FM a ile a hlaka nnete a hlajwa ka botlolo a hlokahala ho etsala jwa bang ba ditaba ba kae ka mona ka boipatong dintho tse etsalang banna ke dintho tse bohloko ka kang ka mona ka boipatong a hlile a hlajwa jwalo ka botlolo wona mamedi ana tshebeletso re tla hle re di latelle re utlwa hore na ho etsala jwang mme he wona mamedi ana tshebeletso ditaba di kuma hore bobedi bona bone bo hlile ka nnete bo lwanela motho eo bane ba utlwana le ena ga ke tsebe ke nnete o le kakang wena mamedi ana tshebeletso gore ka mone ka tshegela ditaba tse kanakana na ka nnete dintho tse tsalang ke tsona tseno allright ha re suthe he mamedi ana tshebeletso nako metsotso 20 le metso robong ya fetoa ya thapelo 30 ka mora hora ya borobong go na le moo ke batlang o tlo ya teng ke tlo nka fela melaetsa ya gago ka pelenyana fela ke tla ka mona ka movango ka sheno ke tla ka mona ka movango le ka mona ka bophelong ka mora nako e sa fediseng pelo 061 400 9894 ga ke tlo enka melaetsa ya lona nako e telele ke tlo enka fela o fitlhela mane goreng yane ka ena ga e se hora ya leshome mme goreng ya leshome ke tlabe ke etsa bonnete ba gore jwang kapa jwang ke tshelela ka mono ka mona ka bophelong le ka mona ka movango ke tlabe ke etsa bonnete ba gore ke fetela ka mono ka bophelong ga mmogo le ka mane ka movango 061 400 9894 ke mo keleng teng wena mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya lekwa FM 92.0 MHz ya reng fela ke teng ka kwano ke mametse tsatsing lena la labararo bathontle kgwedi ke ya bomme tsatsing lang la sontaga Women's Day wena mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya lekwa FM 92.0 MHz kgwedi ke ya bomme na le ebele hantle bomme na e be le hantle jwalo ka ha kgwedi e le ya lona je na e be ka nnete le hantle 061 400 9894 ke mo ke leng teng o ka nletsetsa mohala 078 585 9531 WhatsApp ke mo ke leng teng a re utlwe ka mona re bone gore na re etsa jwang thapelo kgweding ena ya bomme 061 400 9894 ke mo o ka letsetsa mohala teng 078 585 9531 ke mo o kang agella WhatsApp ya hao teng ka mona ka ho 078 585 9531 ke mo o keleng teng ha re etse tjene ke a gutla ke batla nnete fela ho etsa tjene ha ke gutla ke nka melaetsa ya hao ke nka di WhatsApp tsa hao ntumelle nna le wena re etse tjene
1: 91.0 91.0

0: Alright, mamedi ana tsebeletsa mantla tsebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz tsatsing lena la kasheno. Hona le gaitsedi ya ka kwano. Kamona ka bophilo. Kamona ka mofango. Walla gaitsedi ya ka hore ya botithapelo ke kopa o go thusetse kwano. Ke kopa o thusetse kwano wena mamedi ana tsebeletsa mantla. Mme ke buile le yena gaitsedi yena ha isale ke ntse ke bua le yena. Hey ke di beke mamedi ana tshebeletso ha isale ke buisana le yena ke ntse ke bua le yena fela he re ko fe ditaba tsa hae gaitsedi ena yaka hore di hlile di ya ka tsela le mokgwa ofeng. Hangata itse ha ke bona ditaba tsa gaitsedi ena yaka ke buisana le yena mme ke ile ka fumana hore hangata malapa mo senang bontate ba bang ba e banyatse malapa ano ba e ba bapale ka malapa ano ba e banke advantage ya hore ha hona batho ba bontate. Hopola mamedi ana tshebeletsa mantlha tshebeletsa lekwa ha se kgale ke maobanyana mona mo re ne re bua teng re buisana nna le wena mme batho ba hlalosa hore kapa ko bane motho o bona ho sena ntate ka tlung mme he kgaitsedi ena yaka o la mfa ditaba kwano wena mamedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya lekwa ntumelle hore ke ye ditabeng tsena tsa kgaitsedi ena yaka ko nelletse tsona hore di ka tsela le mokgwa ofeng. Ha re mamele nna le wena ha re qeta ho utlwa taba tsa hae re a buisana ha re utlwe
1: dumelang a pithapelo le kai a pithapelo o bale o se opelang from bophelo.
0: Alright
1: dumelang a pithapelo le kai a pithapelo o bale o se opelang from bophelo nna ke hetswe ka extension 16 mara nna ke dula ka bophelo ka pela community. Abdithapelo hleneng ke ka rata gore o nthuse ka abuti Andries. Abuti Andries o dula extension 16. Abuti Andries ke motho e sale a baleya ka tšhelete yaka e le gore ke mo kopile gore a tlo mokenyetsa di-box la motlakase, which is mo ke dulang teng re reka motlakase. So nna mo ke dulang teng ke hirile ka mokoko wa ka, so ne ke kopile gore Abuti Andries a tlo mokenyetsa le-box la mabone as ke tseba gore e le motho a sebetsang ka mabone, like a kenyetsang batho motlakase maboxe ana a motlakase. Okay, then Abuti Andries since ke a tla go nna a ntatisitse ke gopola gante nako e ne le ka October last year October a ntatisitse a njetse gore ke kopa ke mofe tšhelete ka sepidipidi a tsamaylong ga ke na lebox la mabone a kgone go tla tlong kenyetsa lebox la mabone because of go na le mo a sebetsang teng. So o batla a tlhana qete ka nna a tsamaye a lo sebetsa mo a sebetsang teng. Jele ke kadima tšhelete ke ne ke sena tšhelete ke kadima tšhelete ke fa Abuti Andries tšhelete nka banka 500. Abuti Thapelo 500 ke tšhelete e ngata because of re sebeletsa ka thata, ke tšhelete e ngata go ya ka nna. Ska yena ha e bone e se tšhelete nna ke bone go nne e le tšhelete. So Abuti Andries ke mothusa le ke mo founela ke try mo founela ke try go bua le ena difounu monana. Abuti Andries ke motho a mthreatenang. Abuti Andries ke motho a buang ka bo maponisa hero maponisa ba itse a ntshwarise maponisa eng. Ke na qeteletsise ke mo posta le Facebookong ke batla gore setšhaba se mthuse ka ntate o nale because of ke feel gore e le ntate a moholo empa a re feilang gona re ga msupporta ka mosebetsi wa hae empa o nka ditšhelete tsa rona o baleya ka tsona. Ba ke qeteletse ke mo postile Facebookong, ha ke mo posta Facebookong still a ntsa nsendela di-message ore ba itse a ntshwarise ke tseo masedi a etsang. Okay, it's fine. So hona jana se ke kgathetse maatla le nna ha ke sa tsebe gore ke etse eng because of ha ne ke ngotse Facebookong batho ba bangata ba commentile gore le bona o la nna baleya ka tšhelete tsa bona. So nna ne ke kopa fela tswetswe ko ne ke kopa o nthusa toka maybe ha e tla bua ke lona kapa ya bua ke setšhaba e tla ba beterenyana o tla kgona go nka mehato because of jaanong ga kana se ke utlwile tlhoko ke mo founetse ka tra mo founela ka magetlho ke ntho ya last year mare o tsa sebeletsa batho ba ke sa tsebeng bao a ba sebeletsang ba le fonone ga kae because go na le ba a ba baleyang a sa ba patatsanene ka tšhelete tsa bona. So ke batla go tsebo ga le motho a theowelang a sebetsang seka ga a natso a go nna wa sebetsa why a hlola ya hore a mpatale tshelete yaka so ke kopa fela o nthuse abtwaka ke o kopa
0: ke tsena tsena mamedi ana tshebeletso ya mantla tshebeletso ya lekwa re ke bone re ke bone re ke leke fela ka bogotshwanyane re bona
2: le le majitana na ntho magata ke yona tshonjwala ga o nkile le bitso la hao stombo sa wa sebea fela tjena posejwa ke ke vale ka ofela mise khotho a tla gona go bona o patala jwang yena jwale e braya ka maneng e kamona ke lefu ya mona ke e ga o tsebina tsa ba mona mo ke tempa ka tlhoya ka yo e o mego e o mego o ma tsi braya ka
0: mona he ke ke dipuisano tsene ntate a diqoqa okay re retse je ke batla o matha fela ke etse je e thabelo ya ga jwa ke batla o tsa je ke tsona tseno ga itse di walla re mamedi thusetsa mono ho ba neng batho banka advantage ha holo ha ile batho ba bomme are unka advantage lo hore hape ke santsane ke le monyane di le mo are unka advantage manona weso walla mamela na tshebeletso a u se hopola walla are kyalla are kyalla arwal harimla tege monyolle monga dita rutlore a ramlat
3: hello
0: ntate le kae
3: ah ke teng le ka mhlompiwa
0: ke phetse ntate wa ka man ke ntate Andries
3: ee ke yena ntate wa ka
0: man o ntshwarele ho letsetsa bosibu tjena man o bua le thapelo nela ke go ntshwarelo letsetsa bosibu tjena man
3: ntate wa ka ke tswa gaming kwane
0: alright o bua le thapelo nelane ho tswa le kwa FM mo
3: okay papa
0: wa etse ba le kwa FM
3: le kwa FM
0: ee
3: ntate ma
0: alright ntate wa ka ke na le mathata man ke na le taba ya ausi hopolang wa motseba ausi hopolang
3: ee ntate wa ka
0: ee ausi hopolang wa lla kwano o re ke na le mathata ntate ona ha esale ke bua le ena from last year ke mo kopa ga tlo nkenyetsa le box e salang ka tšhelete ha sa tla tlo kenya le box ya ba jwale ke taba tse ngata o etsala jwang
3: mohlompi wa ka nako e next sale gopolang wa tseba gore ne tse ke ithusana le municipality ka mabox
0: okay ha re ka le mona o sebetsa Eskom
3: ntate
0: o kile a sebetsa Eskom
3: a ke sebetsa Eskom
0: alright alright o no thusana le
3: sebetsa medu ka sebetsa medu kwana fela
0: alright tswela pele he ntate wa
3: ya ntate kontraka ya gona mme ne re kene teng ha ke tsebe na go etsa etseng moo kontraka ya rona ya emiswa wa utlwana jale nna ke motho a sebetsang ka batho ene ke kenya bo di-camera di-mamaki ya dikaratšhe di eng
0: okay
3: eya ausi wa hae le mme wa be ba bua leng ka ba jwetsa ka re bana beso ha ke le right nthono ke tla e kopane ke tla e kopanya na tsena la bona re emisitswe mosebetsing
0: jwale
3: o
0: tla mo patala
3: ntate wa ka ana tsena ke tseleng ya gore ke mo patale
0: right ha re iqete he ntate wa ka ha re iqete he o tla mo patala neneng gobane yena o lla ka go nkile last year
3: ntate ake hanane le wena mohlompi wa ka ee ake hanane le wena ke nako e telele gobane ke maoba nyana mo bekeng tsa ofeng
0: okay
3: ya ka thola mpi ya lefu la ga ngwana ga itse di yaka.
0: Alright, o tla mo patala neneng ha re qete mo.
3: Ntate wa ka. Ntho se ke shebile fela gore ke tlo mo patala fela mafelong a kgwedi.
0: Ke bokae tšhelete ya hae?
3: Ke 500.
0: O tla mo fa mafelo a kgwedi.
3: Ntate wa ka, ke tla mo fa. Ebyang le yena ke lapa ka mo jwetsa ka re. A fela ke le sharp. O e lebelele neng ka poi. Mara ho wena ke re. Ana tjena ke shebile sharp hantle ke re. Ntse ke zama zama o ke shebe gona nka thola jopo ka ego ke kgone go kwala mabaka ka ofe.
0: Okay. Ausi ona o lla ka hore o
4: hona le mma tota sabelali.
5: Get informed, get updated.
6: The midday report.
5: Monday to Wednesday.
3: Hello.
0: Ntate wa ka. Ntshwarele.
3: Ntate ke mamisi.
0: Ya ba michini ya ka nthotsa ka sentse di mathe. A complain. Jwale ya ba ausi ona o lla ka hore ntate wa ka wena e hlile ha o bui le yena hantle. E hlile wa motshosetsa ka o bua le yena.
3: Ah, ewe na ntate wa ka tsa nka o romela di message.
0: Ke na le tsona ke di tshwere.
3: Ke itse ho yena ka re. O kolang ha wa ta mebe o yentse ntho tsa ke Facebook. O ba netse re buang hantle wena le ausi wa hao le motswadi wa hao. Wa utlwa. Ana ke tatella phone nya ka ya pele before yena. Before e tlatlenyo. O na le mushimane ya ke tsiba fuke ntate ka fuke mushimane. Ala go hona mo re kopana nna le yena. O tla ke tla bona na ka isa ka ga abuti. Ntho e jwala ga tame re lwanetse. Tame re bui. O ba ntse ke bua le batho ba hae le ya ushiwa ha. O utlwa ntate.
0: O utlwa hantle.
3: Ya ba ya thula ke.
0: Okay.
3: Ya ba ya thula ka ga tsa a se ba ke. Ntse seng a ta ska tsa itsa. E re ke zame ka matla go ke bona gona ke kopane.
0: Alright.
3: O utlwa ntate. Ya. Nna se ke thola mabitso batho se ba re mona go bona Facebook. Wa e. Go go bona Facebook o na le motho a re go tle 500. And the most le batho ba ene tse ke sebetsa go bona. Ba re mona. Ha o sure why o kenya Facebook. A tseba hore o thusa setšhaba and o patrola kasi ya hao ene mo mme wa hae a dutang teng why a o senya lebitso
0: right
3: ke taba ya tšhelete
0: ha re bue he hona le ausi hona le ausi ona onong o mothusa okay ha re tlolela ena ya ausi ona ya motho wa gate o no mothusa ka motho wa gate o re ha isale o ya le yena. Ne ke kopa re bua ke kopa wa motseba
3: wa motho
0: wa motseba
3: bitso la ke ma mukwena
0: alright
3: ke ma fana ke mukwena
0: alright ha re tlwelle he ha o motseba anka gabe mona hona le abuti a ileng a o funela a o botsa hore jwale a isa le o tsamaya ka tšhelete ya girlfriend ya hae ya le box.
3: Ke mang
0: ka mono wa motseba ke re
3: ke go tlhalosetsa
0: ha na o founela ha re tlwelle ha na o founela ine ile nene ine ile go dinle fe
3: a tsa o pore a se khase
0: ha se kha
3: a tla thola taba ya e a tla thola taba ya Facebook.
0: All right ha re etse tsena o
3: mo yena tsegiso ke lapa ka mbuse ka re mona tsa ke ke na go tlisi a ra mo khotsa ka ke tsebe o le motho wa jwana ke go pasela o kopanye ke a tse o motho wa kopanya kopanya o se ngwane o tshelete ya ka thank you na go tsmana ka
0: ha re tete henta twaka ke kopa bua le wena mafelong a kgwedi he ho ba kgwedi fedila ke gona tshe
3: ntatwaka
0: ena e
3: mo fama selong a kgwedi
0: kgwedi fedi ke kopa bua le wena mafelong a kgwedi he ka mantso mang ke bua le wena ka June
3: a and that
0: seng
3: ka June
0: nene
3: o ya bo di 26 mo ya bo 26
0: kgwedi yona ena
3: ke phone tsa hao tse
0: ke tsa ka ntate
3: okay mhlomphe wa
0: ntate wa
3: ka tsa ka max langa itshola
0: ah
3: nkampa ka itima sanse
0: ke le buile ntatwa ka kere
3: ta ke wena mhlompheng wa
0: a se believe ntatwa ka ke le buile ntata Andries
3: ke tla o founela hona mona ntatwa ka
0: utlwa thank you ntata Andries ke a lebo
3: thank you papa
0: thank you ntata Andries ha re lebo ntata Andries kuo ha ke tsebe mmamedi ana tshebeletso na ono tlamele ka nnete re be ro letsetse tla o phoqa di 0614009894 wona mmamedi ana tshebeletso ke a bona ba mmamedi sentse ba getse melaetsa kwano sentse ba getse taba tsa bona kwano 0614009894 ausio e ke buang ka yena kwano o hlile ka nnete ore nna bothapelo ke nkile nako e telele haholo ke se ke bile ke lahletswe ke tshepo ntatona o nkolotile nako telele ho tloha last year jwale ke kopa o thusetse mona jwale he ntatane re se ore ke tla etsa jwalo maikutlo a hao ke afe na ebe ka nnete o tlamehile o bo ho bo ho tle rona ka nnete re be re letse re re patala maikutlo a hao ke afe 0614009894 ke batla utlwa fela maikutlo a hao re na maikutlo a hao ke afe

0: Mme ke ile ka bua le yena kgaitsedi ena yaka wena mamedi ana tshebeletso ka re humple ditaba tsa gore ke ile ba ka mokenya bo di-Facebook-ong ke re o ne o sa tlameha gore bo botse jwalo empa o re ke lekile o ne se o sena ntho e nka etsang ke ne se ke lekile o ne se o sena ntho e nka etsang ai mamedi ke kgathatswa ko re ke kgathatswa ke gore mamelana tshebeletso re thusa batho ba bo rona mo e leng gore qetellong ya dintho re qetelela re se re iphumana rona re ne re thusa batho ba ba rona re ba fa kgwebo mme re iphumana re se re le mathateng re iphumana re se re setse le mathata re iphumana rona re se re lla re lelekisa batho ka morago motho a tlameileng o etsa mosebetsi motho a sentse a nkile tšhelete wena mamedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya lekwa mo e leng gore qetellong ya dintho qetelela e se bataba ya gore o senyetsa le batho ba bang kgwebo thapelo re thusa batho ba bo rona ba batsho re ya dikgwebong tsa bona mme ke mole mo e leng gore re fumana gore tšhe ka nnete qetellong e qetelela e senya batho ba bangwe mabitso re ke nka maikutlo a gago ka kwano ke utlwe gore na wena o reng le mo utlwile a ke re bamamedi ba ena tshebeletso a re bone nna ebile a ke re mafelong a kgwedi ke re ka june ke re ke tla mmona ka june ka bo ditremane a yena re kgweding yona yona ena a re kgweding yona yona ena ha re utlwe maikutlo a gago gore na wena o reng kwane wena mamedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya lekwa FM 91.0 MHz e ke batla utlwa kwano re ke hleketse tje
1: tsotse sa motsotso le monna motsotso yana kgona le basambale bongena bana ba kolota o sa kgona nyare patala le o manje
0: $5,000. Monna eno ke tsotse o nana gore a dino fitlha di 25 wa bona gona tje ke 24 minutes past 10 e tlo tšhentšha ka sebakanyana e tla be re 25 minutes past 10 e tlo fitlha nako e wena mamedi ana tshebeletso e tlo fitlha letsatsi leno la di 25 26 29 ke tla mo tlolela ke tla mo latamane ka bo di 30 31.
2: Hey, bra chips, ere go dumedisa hape.
0: Tate Mojaki.
2: Ke mametse bra chips ka mkhodi peileng ga teng. Khaitsedi le abuti ka mo. Wa bona ditlo tsa ntwe le mo bra chips.
0: All right.
2: Issue tse so di na le mahlakore a mabedi ya
0: ke. Yes, yes.
2: And then mahlakore le leng. Le na le ka mkhodi tlo beyang ditaba ga teng.
0: Yes.
2: So e gadela seleng tshwetelele e telele bra chips wa bona so since lo re gaitsedi o na go patshwisa o ba mamedi bosimba ga jino na chips mo di dzimo ke re gaitsedi a ikile kwa a smuggling court wa bona bra chips ke na na hore mono ba tla mo thusa
0: gantle tje
2: and then a gatela thotse e seleng sa hae ka ntle le moo a e bona ke gatši ke gatši ya molebe ke gatši ya molebe bratips
0: ya
2: ntse guilty ke sutsa mara
0: ke lebohile e tla
2: tlola
0: gatši e tla tlola re tla e bona gatši ena gore e tla tlola na re tla e bona ka bo di 20 something mane gore tla tlola ka palwang o tse ba na le ntho ene ya gore utlwe motho a re nna ke fitlha small claim court ke tla re ke tla o patala ka di 20 rand ka di 10 rand ga bane e bona e re batla e feleletse
3: alo thapelo
0: kgotso ntatemo
3: alo le baresi kaofela ba lekwa FM thapelo taba pele batho bana ba qetile ka go dumelana le ga o ausi a nantsha tšhelete o itse le go reka box yeo ausi a neng a e tlhoka jale be le go kamora moga a sa gutlha ke mogona mo mo a tlhaelelang teng ka jeno ga wena o se o bua le ena o se o mo founela jale a tshepisang gore ka bo di-26 mane o tla patala jale abuti o bontshitse gore ga a na botshepei go gang ga se yona tsela ya go sebetsa le batho jale go janone ba wa seke wa mo founela go tlhong gore o na ntse a nyametse jale nthong ko e bontsha gantle gore ga a na botshepei jale le gore a go o tla isa wa usi le teng gape-gape e ntse batla e ba thata monnyane ga e fa wena o kgona go isa o ausi gobane e sentse e na le ntwa ka gare pateng sa bona sa ausi le abuti goo go bong go kena motho yo yaaneng a mo bisa mantswe a ao ke moeti ke tla gutape
0: tatemoeti ke a leboa ntatemoeti ke a leboa movango mona ke ao finyane mo movango mo ke tswa teng le kajeno ke gaufinyana bophelong ga ke tsebe ke ya gakae ke gaufinyana ga e bane ke teng re tla kokota
1: taba tsa mme ke a di utlwa thapelo mme ke nagana gore mme a ka etsa go a ye ntho mona holding court courto mo ba mo organisetse gore a ka thusiwa motlhomo ke batho bana ba di-sherifi ga e be e le gore ntate ga batle go fa mme tšhelete ae peke mme yona ga a tlaime tšhelete e le gore motho a itlaima a se ka ba tlaima 500 rand a tlaime 1000 rand a ke re yona gore mo file 500 ga a tlaime tšhelete kana ka 1000 rand mona bakeng la re a kere ga o romela di-sherifi sherifi e tsona di tlo batla gore ga di ya mong tate ma dulang teng di tlo batla tšheletenyana e itseng mono bakeng la re a kere ntate a kgone go thusa mme bane ba di-sherifi ga ba ya mona ba tla fitlha ba fa motho yongwe ba mothola mone ka tlo lengwalonyana le itseng mono gore after 7 days ga o sa kgone go patala tšheletena ya mme re tlotla re gutle mona go tswa ka mantswe a mangwe bana ba di-sherifi ga ba fitlha ba tla fitlha ba nka seding sa ntate ka tlong ka moo ba tsamaye ba bo sereke
0: right ntate tolman ke lebohile ntate tolman ke a leboga
4: ke se bodumedise gote thapelo
0: kgotsa
4: a e le gantle ga o tseba go kolota motho a tlhoke motho a o gopotse sekoloto a tlo go a tsa kolota motho if o sa kgone busana le motho mo tsebisa wa motho lekinanle ga ke tla go patala mola ka ke le gona se ke tla go patala ka kgwedi itseng kapa ga ke na le gona ke tla go patala tšhelete ya gago ke tshedisano mo ke botho ka go etsa ka tsele ka renyeng ee chaplain lucas ka bophelong
0: right chaplain right chaplain re a leboa ehlakile ka nnete chaplain a hlalosa kwana re leboile chaplain docus ka mono ka bophelong ai jo re a leboa thapelo ga ile a inyatsa ka nnete ga patale ausi otlhe mosebetsi o motle ka nnete moganelane mamathandiwe xeleshe he a mo patale ga mo patale ngwana mme ntse ko mametse let's hope o tla patala ke dikutle ntate dikutle ga patale go na le moo ke batlang o ya teng wena mamedana tshebeletso mantlha tshebeletso o ya le kwa fm 91.0 mo ke hatseng tumelele fela gore nna le wena re tsamaye go na le moo ke batlang re ye teng go na le moo ke batlang re ye teng
1: Chap ndoda SK Maseko lo asuhlongwane Maseko SK Maseko lo Chap
0: siyabona
1: wona ungamani ukhubundo
0: ha bawukhuboni siyabonga siyabonga bawukhuboni alright tsutsi ke tsutsi hayibo thapela Mm-mm, wakula ntatono.

0: Nnete ee le jwale o nkile advantage hobane a sena ntate o na expectile hore ausio a etse jwang o right ausio ha mo postile o na batla thuswa kere ho tlwa last year akga man sis ha se nna ke kgaitsedi ya ka ka bona ka zone 13 ka Sebokeng ha re mo utlwogeng
1: tenisng ha qeta o batla o tlomo tretena ka bomaponesa sis ha swabe le mtho ntate to tretena mtho mosadi ka maponesa batla o swatsiwa holo o batla o swatsiwa wahlale
0: Catherine Neheng ka bane ka bua Babupi Street ke lebohile Neheng o tlwa ke
2: ke bra tens a khona ntate ba re ke mamtsa go le ke mangena 13 13 so sto ntate 13
0: nyolo
2: o ka tetele tso tso di thupa le tshaba ntate ba tla u tikela bonokwa tla bonokwa ha di kopane tse ke u go isa hlatha fela mo ba ke tla le changane ntate tsware le tabs
0: ha
2: ka tso tsile mo Andries o sele
0: ha pata
2: e o sele Andries mo tlo go jwa sele ba tla u sio Andries tsawa sa dipo
0: ha pata wa bona wana mmameda na tshebeletso ke ka ho ke ne ke sa batloge a buena nthwetelele ke ka ho ke reng o tla patala neneng ga go di fe
3: go tsa chapelo ke nana ntate o nka advantage ka aus ke nana batho ba ba kenyesa mbao ke batho ba nna le mbo ntate teng ke kgone peletso ga aus monyane ha memetsa nix ene ke tšhelete hae ga mo patale ke mokatišone ka sontshele
0: ke leboile o sentombi
3: go tsa chapelo ke nana ntate o nka advantage ka aus ke nana batho ba ba kenyesa mbao ke batho ba nna le mbo ntate teng ke kgone peletso ga aus monyane ha memetsa nix ene ke tšhelete hae ga mo patale ntate a tshepale hohang ho jane a seke a founelwa o natletsa jwang o ne sa tlothole ke tsotsi man ke tso

0: tsoma le o tweete ka re ka go fodisa ke Google o ke ba
1: Tatometi a re thapelwa ga ipotsotsa ha hai tatometi
2: ipotsa go o tlo mo patala sana nnete na
1: ha mo patala tla mo patala
2: ntle mantende o sa tshifta sa ga di 25 ipotsa go tlo mo patala le tshepo ga ne mo patala ka di 5 randa
1: mo patala hantle
2: a re tshepeng jalo
1: hantle tjene no tsi ba he ye mo
2: ni ke tse tshelta bana ba hai
1: ha ye mo vango
2: go re aska sokola yo
1: ke le buile ne heng ka le bo wa ka le bo ha o tsi ba ha ye ke petrol e
3: tapelo
1: ke tla ila
3: a ntate wa bontshala o nyatsa batho ba bomme
1: batho
3: ba sna mbontate
1: e
3: ha patale tshelteo nako a e beileng go di fela so e patale tla shatwa ke ba sa dutla ntle wa tella ntate o tella batho ba bomme
1: batho
3: ha na hlompho batho ba bomme bohloko nahana nako e telele jalo thapelo ntse a dutse a ba latuwe a se ntate o sele ga ntse tshelete
1: kelebo kelebo
4: ee ga o jabzi la no mosebetsi ha o sa tswela pele dilopotse adi kgutlele morao ntate mosebetsi ha o sa tswela pele dilopotse adi kgutlele morao ane jale ha di sa kgutlele morao di baka taba e sa feleng e telele ande kosa mofokefele le lehloyo ka hare le lehloyo ntate ke ka go di-business tsa rona batho ba batsho re sa di attending ke ka go re sa di attending gobane di a re senyetsa ebile di re ja letsuo ntate mosebetsi ao sa tswela pele dintho a di kgutlele morago dintho a di kgutlele morago ntate tango ke chabi ka mo la sa zo ke dadi
1: ke le buile
4: tala le go mo la tala hantle
1: konfonjwa ke le buile tate chabi ke a le boa ka ka pa ke le buile maipa ke a le boa ge ke nke melaetsa o qetela ke batla nna le wena re tabeng hona le mo re yang teng wena mo media na tshebeletso jolo ka na ko ye metse na metse tse mashuma ba di pilo hora ya le shume le motlomo. Good evening, Mr. Taps and Taps. Hope you're good. Ay, ay, ay, ay, ay. Tapelo. Abutika nete hapata lehle. Yeah? It's becoming a norm, Tapelo. Iba kwayelo. Tabaya hai. Already, you mentioned 3 people, Tapelo. And he knows them. All. He knows them all. Surely, Tapelo. There's more. May he make means to pay them even, bit by bit. If possible, Tapelo, hle. Askalisa batho. So hle bathong re kopa. Ha bontse commitment. Ke ba setsana king. Ho tswa ka mana ka Lakeside. A re buile ka ba bararo Tapelo. Already wa batseba ba bararo ba o ba bitsitseng. Ba itre wa batseba. Are yo Tapelo are ha patale ha ba patale hanyane hanyane he ampaqete DK ka mara ka song 13 a re fela a re nna ke a gela molaetsa ke re fela ntate andritsi ha patale ha sa batle thupa ke DK ka mara ka song 13 are hey ha patale abuti Tapelo hey banna DK are ha patale abuti Tapelo we le hle butleng ka majwe a ke re ntate o dumetse mo molato o dumetse molato bana beswa ba itlama ka nnete a fana ka letsatsi o tla patalaneng ya har mo fena ko hlege se ka nete ga mo hohobosa e tshojwalo ka nete ke ntate George Sibia ka mona ka zone 6 section 1 ntate George ke bone ntate George are Tapelo o ile hleke ya mkupela ke mkupela tshwarelo go utlile ke molaetsa wa qetela ke le buile.

ke buisana le wena. Change my life. Ka taba eo ko tshwaretseng yona tsatsing lena la kasheno. Taba eo re reng ke yona taba kgangkgolo ya letsatsi. Taba eo re reng ke yona taba e hlileng re tlotla re shebana le yona tsatsing lena la kasheno. Jwalo ka ha e le kgwedi ya mafumahadi ya bomme. Ntumelle, ke nwe metsi ke a kgutla.

0: bakwa ke e maoba mona ke ne ke shebile 0614009849407858595031 maoba mona ke ne ke shebile ka kapa yenwe alla ka mane ka region G are thapelo motho ona ke ne ke robala le yena nna le yena re ne re kenya kausu e le nngwe le motho ona. Motho ona o holetse heso ke batho ba bontate a re motho ona o holetse heso mara seo ke o bolelelang sona ke gore kajeno motho ona o njile tšhelete yaka ya koloi ke itse ke reka koloi a mpolelela gore motswalle wa hae o rekisa koloi a the wa tseba gore motswalle wa hae ke tsotsi ba leng rekisetsa koloi e e leng gore e utswitswe ka puo ya lekeišeneng ya tšhesa ke lefahla ba mfa koloi ha tlamehile ke thole dipampiri ha ke fitlha nna mane ke lo registera koloi dipampiri a se tsone go bakwa ke eng gore motswalle wa gago a thabele go wa ga gago a thabele go wa ga motswalle wa gae go bakwa ke eng gore motswalle a iphumane a sa nkile motho wa mogotsi wa gae ke bra waka thapelo ke bra waka ga thapelo a potela ka mona wena wa qala jwale o ba busy o nka mosadi wa thapelo go bakwa ke 0785859531 ke nka melaetsa ke na le melaetsa e mekae e meraro ke nka melaetsa mamelo ena tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya le kwa FM 910.0 MHz ke nka melaetsa ke batla utlwa gore na momamedi gore ka o ya ka ena go bakwa ke e agela molaetsa ke utlwa maikutlo a gago gore ka o ya ka wena go bakwa ke ga re utlwe kokodimale
1: thapelo ke Tolman go ya ka mokgo nnang ka arabelang teng bakeng la ga ke re nna ke na le motswalle a ke re nna ke le Tolman ke tlo mo bolelela everything e e tsalang pakeng tsa ka le mmele gore ke dula le ena ka tlong kapo le girlfriend yaka jale ke mane me leng o tla kgona go bona gore ka mantswe a mangwe motho ona o weki mane le mane jale e re nna ke kenelele ka mokgo nka kenelelang ka mokgo nka
0: right kwa pele ke ntate Tolman re a le bone ntate Tolman boweki ke bona bo etsang jwalo o sheba boweki ba gago a re mona nka kena
2: wa bona metswalle le thapelo o seka mo kenya gagolo
0: right
2: mothong wa gago o lebelele thoko kwane gobane o mokenya mothong wa gago o sa mo tlwela go feta tekano and ona ntho e sa batlhaleng eo fa motho ao ke tsa gone motho wa gago yona ga tsamaele gole kwanana gobane o tla o senyetse mokgotsi ka nako nngwe ga loka thapelo ke mtombi sone ka zone 10
0: ke ya bobedi ke ausintombi ka mane ka zone 10 ke ya bobedi ke a leboa ausintombi ke leboile gaitse diaka aus docus
3: thapelo a e le gantle a o tseba go kolata motho a tlhoke motho
0: a ke ile go le ntshwarele ausi docus ntshwarele ke tla mo
3: gote thapelo
0: ee ausi docus
3: se seosa ga sa tlhokilwe a sa le maemong a jwalo motswalle ache deep down go bontsha gore o ne ntse a sena lona lerato le for wena cause motswalle ke nano o ema le yona botlhoko le monateng a kere ke o go tsebe ke motswalle ke goreng ga o shera le ena whatever a kgone go fa maatla o tshetse a tla gotla galle sona le sona hai a sena o tlisitse fela ntho e batlang o ga se motswalle ya jwalo motswalle o ema le wena go le botlhoko le monate wa o tshetsa ka nako tsotlhe ke a leboga
0: right ke le bolile chaplain ke a boraro ke a leboa chaplain ke le bohile ke a boraro chaplain ke a leboa harukwe
4: hey chaps o bona ha bua taba ya motswalle ne bua ka ntho e kotsi gobane ga o qeta go tshaba ntate modimo o tshaba motho wa mme o gutlwe o tshaba le motswalle eno ya motswalle e bakwa ke mona gao ke molekano wa gago a na ntsenang le boswakanyana eno motswalle ya motswalle ke tabe mo e thata gampe ke tabe le gorengkeng e reketsong wena brataps wa utlwisisa motswalle e sa le ntse le mona nna nkare ke mona ba kgona go bona katlego ya gago ka

0: ba utlwa ka dipuo tsa hao. Wa tsake motho ha ka loka ntho tsa di tloba right. Ha o so le right na ko mona o na le rato for motswalle ha o ka na ende mogotsi yena hana le rato le wena o nang le lona o shebile se a shebileng sona.
1: Yes.
0: Mara he ka tlare ke motswalle re phelang le yona ha o sana taba. Ke ntate kgunong ka mona ka fesetere ka mona.
1: Ntate kgunong ke ratile mona mo o qalang teng mo o reng.
0: Hey Chips, wa bona ha o bua taba ya motswalle ne o bua ka ntho e kotsi. Hobane ha o qeta ho tshaba ntate Modimo o tshaba motho wa mme o kgutle o tshaba le motswalle.
1: Ha re tlohelle, ke ratile mo o reng o tshabe motho wa mme. Ke lebohile ntate kgunong, ke a bone ya boi 4 5.
2: A bo dithapelo taba ya motswalle a ba tlameha mo jetse nthong le nngwe and a se ka temetsa motswalle pela ntho tse ding tsa gago. Ntho ena ya go bontse o sale o qoqela motswalle motho waka o batla mo fa nthong le nngwe ya bophelo ba gago go kotsi. Rata motho mara se ka tshepa motho.
1: Memaneke ke a leboga, ke leboile 5 6 ga re late ya botshelela. Ke leboile Memaneke, se ka mo bolelela motswalle wa gago
3: dintho. Island le bula taps. No. Skaba le ka bula taps wa dumetsa ba khotsi. La mo

0: ukafala msadi ya mkhotsi ya mo umshaba ka lidlulozwang a le dutsi mo le mkhotsi ya mane ka sa sfate ha mona tiri tabi tabi sa mo ga tiwa la o hladile ka mo
1: hai
0: a ti u ba kwa king
1: hai
0: no ka taps a se bitse ba khotsi ya baloka ka taps ra di tsela ba taps ga ntse di tsala lona jwale tsuje
2: Kile bui. Kapa motho fela ke mo tloetseng boyfriend yaka atle o jala jwang le motho beside lise mokgotsi wa gao je like let's say o freiwa ke motho nka e beya jwang motho o freiwa ke motho wa motho wa gago mo dumela jwang o tseba gore ke motho wa gago ga e se go lwena ntse o sele o mo dumela jwang nna ke disa di le jalo nna ke disa di le jalo o mfre o tlo bone tlo galemela la pele la bi two ko galemele la bi three ke a disa a botu bonnete tse dingwe tsa dintho ke jealous o thologe o mo moetsetsa wa bona wa moetsetsa o go butle pele ke ikeng ga ka mfra ke tlo mo dumela wa tsa bia thoba ba bontate ba sele jang batho bontate ba sele ene ba bua ba bua ga tlo metsetsa kere le mix
3: ga botitapelo o betere o tshepa lejo o na le o tshepa botho nna ke nagana gape le ke o bolele wa bona ga le batšha botho batla go bana le bakgotsi ba bakata then di-true colors o di bona gantla go tso gona so no ag ke bona e se le betere go bana le mokgotsi a na le situation e tshwane le gago like if o nyetse o bana le mokgotsi a nyetsweng that way le ba safe and le bua dintho tse le tsebang gore di-situation ena ya suta and mokgotsi wa gago wa sepeng tlamehile be molekane wa gago because ke ena motho o ka bojotsang everything e se motho wa ka ntle ke senke bowe nna ke bona ka teng if re nyetse re di-tune and then mokgotsi a ba bapela monnaka wa bona empa opportunity ya revenge gore le nna nka phapela monna wa gae
1: ke kopa le sekela hlola leng romelela belaetsa ke kopa le sekela hlola leng romelela belaetsa lona ba mamedi ke kopa le sekela phetha leng romelela belaetsa ke batla nna le lona re tabe
0: nda ke thapelo setswalle ke setswalle ka re ba kala ba no na le ntong e o motho a e shebile mo ho motho o mong ka pantsi a a batla go una ho tswa ho motho o mong ho ya ho motho o mong o tla mo setswalle ha se le be se ti ntle le o le baka le baka le ba teng o motho e le motswalle wa motho o mong go tsiba o o teng molemo o mong a batla go nka go motho o mong kapa go teng ntho e a e shebileng jale setswalle se kotsi gagolole ga o seto sa se bapisa le taba tse tsa malapa setswalle e be setswalle se gole kwa le teng go qoqwe ntho ke ba ile go ga di ame malapa ke moeti ka jontweng
1: ke leboile ntatemeti ke a lebo ke a lebo the first
4: maso a na dikwaelana no ga ona seleng mo masong ga a bona kao fela fa a letle motho a le motle a le gantle o galelwa ke malefang ga a specifya ona ga tabeao galwa ke mogotsi tshwanetse galelwe ke mang ke batho ba starateng fela jaba kgolo ke gore motho wa ga o itshwere jwang ga ba tlameya go entertaina temptation le distinge sa time full stop
1: ke a utlwa gaitsedi aka full stop ke a utlwa gaitsedi aka ke leboile utlwa ke leboile gaitsedi aka pele ke

0785859531 0614009894 maikutlo hao ke afi. Uthi Thapelo athi yazi andazi ngamenza ntoni nalapha kho athi even na today andazi ukuthi ndamenza ntoni. Awushena wila kwalo.

wena mamedi ena tshebeletsa manhla tshebeletsa ya Lekwa FM 91.0 MHz. Me ya ba he ha qeta o tshwara. Ka baka la dikabang tsa hae ha mmoho le monna wa hae. Ya ba he wa kwallwa ho kwalleng ha hae. Motswalle wa hae o ile a nka lelapa la hae, o ile a nka monna, a nka ntlo, a nka bana, a nka ntho enngwe le enngwe. E reng ausi ona. Qetellong ya dintho wena mamedi ana tshebeletso. Ausi ona a otlwa ke cancer. Motswalle wa hae a ya tjhankaneng ho lo mmona. A batla ho etsa bonnete ba hore ee, o ka nnete o shwaile ka nnete na. Ha bua taba tsa hae o tsholla dikeledi. O ntsha dikeledi. 0614-009-894. 0785859531. Na wena mamedi ana tshebeletso maikutlo hao ke afe?

0: o se ke wa thaba ka bohloko ba ngwaneng go ba ke bo wa tsebe. Nkile ka thola mantswe a mang ka selemo se seng, mantswe a reng another man's trash, it's another man's treasure. Kile ka kopana le ona mantswe a batho re kgotlahetse mane, batho re pelotse mpe, batho ei ga Mosotho a re ba bolaya ba tshela o tlo hlalosa dintho tse tje. Batho re kgotlahetse ma, batho re pelotse mpe, batho re deep. Momamedi haufinyana mona, haufinyana mona mona mona mo thwang ke boitumelo mo mo ke opola ause mong alla alla dikeledi ka mona ka boitumelo. Alla dikeledi, alla ntate, ntate man, ntate Mthembu. Ke a tshepa o ka mpakela taba yeno. Alla dikeledi ausi ono, a ntshitse ke ngwana, ngwana. 22, 23. Ha qeta le sekolo, ngwananyana teng wa mmona fela le hore o sa le uputswanyana. A ntshitse ke ngwana, ngwana. A re ne ke mo nkile jwalo ka ngwana, ngwana o na nna ke moroma, ke ntse ke moroma, a ntse a tla haka shebella TV. A tho ratana le monna wa ka. A re ke no emela ntho tjena a tswa betse. Hai, ha tlalatlale ngwana hona tje. A re re so mmona ka nqane. Ya, re ke nkemela etsa ba mamedi, mamedi ana tshebeletsa mantlha tshebeletsa le kwa ke gawane le di. Zero 7 8 5 8 5 9 5 3 1 ke mo keleng teng ko kodumale.
1: Thapelo ke tolmane. Nna ha ona tse ngata tse le goreng ka di bua nakong yano jwale tjena. Nne nka rata batho ba bomme a ke ba e arabe tabeno bake laga kere ke mme e le gore o utlwisitse motho o mongwe wa mme botlhoko. A ke go utlwe maikutlo a bomme bona ba arabela ka o tsho ka gore ka taba eno. Ke a leboa ke tolmane ka polokong.
0: Le nna ne ke batlile jo ke a leboa ntate tolmane ke lebohile.
2: Yo abuti Chapel e topikini bohloko mana utlwa mosadi ona o lla jwang ka mosadi o mongwe. Ee, ke yona ntho e re qetang o bua gore motswalle wa gago o mo atometsa feta tekano o kenye ka lapeng la gago a bone ntho nngwe le nngwe le nngwe a e galle fela bose ga mofe modimo modimo tla sebetsa ka yena e tla tla nako eo le yona tla itshela ka digapa jalo ka mosadi oo gobane di keke tsa tswa mahala digapa tsa mosadi o modimo di tshela lekukeng ka tsatsi le ngwe tla mahasa ka tsona digapa tseo gape e botlhoko o botlhoko ene ke yone ntho se re phela ka yona basadi ra lisana ra nkelana re utlwisana botlhoko ka bomo fela jealous tshaba motswalle
0: motshabe man, tshabe motswalle.

0: re molaetsa joo bra taps jo we man ha ke na mantswe ngwana mme nix a thi dintša ke bo mang magahe a re se a ra e khona thapelo o tla utlwa ka nnete o ntse othe e bontate ka nnete o thole batho ba ngotse ba re e ae ba tshwana bontate bana bontate utlwe o thwe e ke bona a re ke bo manna a re ke bo mang jwale momamedi a re na ke bo mang ntate tsietse mokwathi ke ya leboga a re a ke na mantswe nix thapelo a ke na mantswe chaplay
1: o tshwe
0: tlhoka thapelo tlhoka thapelo le yone
1: ebohloko mote thapelo e bohloko haholo ke ntho ene ke tshwe ke re motswalle jwalo ha se motswalle o ne ile ka eng sebakeng seo yena wa tseba na esitseng o na esitse fela gore o senye leqhaqa so ntho e entseng e mpe haholo ha entle ha aha ha bontsha botswalle o na esitse fela ntho e batlang yohle koo ka ba bohloko bohloko ntho tlhatseng ne e bohloko haholo but ha tsile mme hee ausi ntho a entseng mo na a leng teng mo na a dutseng teng ka ga lapa la mme o kae ka ya moja wa itshola wa entse ntho ka gang eo cause bohlokong wa kere mme ka nakong o second date tuma ka mo thusa a le kopa tshwarelo ntho e ntseng epe ko fela le kopa tshwarelo ka se a se ntseng gore mosadi o mong pelo ga se monyetla goba motho pele ga monate o godile pela mme o molemaditse ke a mo tlosisa di a kobua ka teng o molemetse ko fela o ya le kopa tshwarelo yo
0: e be o tla mo tshwarela
1: chaplain docas
0: chaplain
1: ga o tsamaya mo gotise o tla tsamaya ntle
0: ate
1: modumetsaka boboke
0: a le kopa tshwana ha ke tsamaye ka sheno ke tsamaya ka 3 ha ke tsamaye ka sheno chaplain se ka kgathatse yohle it's so sad e bohloko thapelo a skis a o shwa ka hle ho tla loka god is watching o tla o arabela ka le leng la matsatsi leqeba la mosadi e mong ha le tsheuwe ke sesotho seno no leqeba la mosadi e mong ha le tsheuwe ke nneheng ka mona ka zone 13 ka Sebokeng.

0: Thapelo mogotsi ha batlo bona ka nnete o phila ha monate hantle ha batlo bona o phila ha monate o phila hantle monna a o yetsetsa dintho tse ntle thapelo bo efa ka nnete ba gohlahetse ke DK ka mona ka zone 13 are bo efa ba gohlahetse especially ha monna a o etsetsa dintho tse ntle mokgotsi ha batlo bona ausi ona o kgopo thapelo satane ya motho ka nnete o jealous o na ntse a sa rate friend eo ya hae yo taps that's why nna ke sena bakgotsi ke shapo ka bona that's why nna ke sena bakgotsi ke hantle ka bona ke mphonyana ke lebohile mphonyana ke a leboha aus docas ke lebohile aus docas ha re ho ya kgaitsedi ya ka o sentombi tshwene ka mona ka zone 10 ha re utlwe
1: ke thapelo ha o tlisa mme o mong bohloko o na na rona o tlo felela kae o tlo phela bophelo bo jwang wa se ba ho tlisa motho bohloko plus ka tlasa ntate Modimo le wena moputso wa o tlo o thola sho nna ntho tse botlhoko ka ntle ka mona thapelo tse botlhoko tse utlwisang botlhoko o nana gate ga o ntsha mme ka ra lapa la gago wena o tlo kena o nana go tlo dula ka ro lapa leo na mme o nana utlwa botlhoko bone bana butlwa ka ra ntlo mme ne o tse tlo utlwa tsitle ke ntombi tshwane ka zone 10
0: ke a leboa ausi ntombi Tabza, nna ha ne ke tlohella mosebetsi ka 2012 batho ba ne ba thabile even le

0: banka ya ka ne ke ba feta ka tshelete ke tsa nthotseo ba sa di khoneng ke di sebokola no thapelo ke a sebetsa hape ke na le tender ya every year ya sekolo se ke ne ke kena ho so jetsa ausi a tswe ka hara metswalle e pelo dimpe a rapele modimo fela o tla mo araba nna balankwala thapelo mara modimo moholo nna disebokola ba ile bankwala empa modimo o moholo ke le boile ausi disebo wa hakola he ke le bo ka jeno o kae ha re utlwa kgaitsedi ya ka ausi Nthabi
1: yo tse se ke se tlo ba jale ntho e tshepi ke e tlisa di question tse ngata be why a ile tronko ne and then why a lose custody ya bana and then okay mogotsi ya mogotsi ke e bona hore o betrayde beun at kaikos why ile tronko and a yana ko telele ai yo a ke no comment ye le ke tla fela bogotsi o le yena a che o ka bona wa motho wa ha wa mogotsi ha especially a le mathateng ai o ka kapo straight to ke best friend of the year
0: kutala ke le boile o Sinthabi ke a le boa gaitsedi ya ka ke a le boa
2: le ka empty table yo ha e bohloko nthona e bohloko haholo e seng hanyane e bohloko ntho ya le ke la etsahala ha makhewa ka monana yo mme itseng mokgotsi a nsalele ngwana e jwalo mme ile kae ka ha kgutla dithapelo a mothola hantle a na le ntate o nahana so e le monna wa hae a sa dithapelo o na mokapa a mo etsa half drone a mo etsa mosadi o monna lena a divorce mosadi e leng wa hae a dula le mme enwa a netse a mo shebela ngwana
0: bathong
2: kasheko wa dithapelo o mo sile nnete fela bana a se ba hodile o dula le ena mo maduna ke kopa dithapelo ke mo hloka lebitso le gore ke dula kaehle ke kopa ke ba bohloki ba gore ke dula ka ke a kopa a dithapelo ke bopos ka ba bua ke dula kae ke a le bua
0: a re ka mona ka next door ka mo a re la etsa hala ka next door ke le buile mo hloka le bitse utlwa ke a le bua kgaitsedi ya ka ke a le bua
3: tap mo ke zo ntwe
0: tap mo ke
3: a buti bo yena o nna ntse a soqete o tlaale a soka ba a qeta gobaneng ke moo o dumeletse moleko ona wa mosadi gore a tlo tathuwa motse wa hae so mosadi eo yena o nna ntse a ikemiseditse gore a tlo ta destroya lenyalo la batho bao jwale ke ka gona a yang le nthong kwa tronkong a ile mo godisa mogolo wa gae e ne le gona gore a lwantshane le lelapa la mosadi eo jwale o iphekile thato ya gae jwale le ena monna o ka baka la gobane kere ke monna ke a tsamayng a kgatlhwa-kgatlhwa fela yaaneng a sa qeke a ba mmathela go kena

0: nhà lùng ai chết thì lùng cho nó đi nhà lùng ai số cả ba kể
1: hay
0: đăng ký chứng minh
1: dạ
0: thay dùng tiền
1: tất cả mẹ đi chơi bộ chơi bộ tất cả mẹ na số cả kể tạm molaetsa gore ga se motho thapelo ka nnete o na ka nnete ke ena ka nnete o ntse o thwe ke satane e pelwe mpe o lonya thapelo ke moloi ka nnete ke motho ya loyang a re ke utlwa e kare ke nna a entsweng jalo thapelo ka tenega ke lebsa ka mona ka face 5 a re ka utlwa e kare ke nna ka tenega gangata thapelo ga o bone go loya basadi ke ba tshwanang le ohe ga o bone ka nnete ba loya ke ba tshwanang le ena thapelo ke lebohile lebsa ka mona ka face 5 ke a leboga thapelo e tshwana le ya bana ba motho ba nkelanang batho ke nneheng ka mona ka zone 13 e tshwana le ya bana ba motho ba nkelanang batho re molaetsa thapelo that woman is demonic for what she did to her friend.